0: Erebe nebe tugendo kusomesa biba byakutandikira andi parife mujimanyi
1: buterevu
0: tuina tuino mbara gafe
1: yesebo
0: chikolerewo
1: tochiwa
0: atekati tochiwanduza
1: yakubira yesebo
0: kati fe ne tuwa baba gezi gezi ne tukuletere echo nenga tuchileta rwa nsonga
1: nam
0: mbu tuine nsobize tukoze mabegeno
1: twekonye
0: twekonye
1: amu twekona tetuma umanyi tubati twekona tetumanyi
0: ekita twebonya abonya Obona abane business.
1: Osango omuntu nga kugamba omwezi omwaka guno tulantu mu January guna tukira mu gomukaga. Inshallah.
0: Ati chovola ebintu bino betaga abakugu abakugu.
1: Unam.
0: Wetaga omuntu.
1: Oli mukozi mulungi tetuganye.
0: Ne wetaga omuntu kati nga fa abali wano.
1: Unam.
0: Mukutunulira ensonga.
1: Gandi nedda.
0: Waliwo omuntu yankubira akasimu ne simanyi oba twamalira ku kiba mbi muzeyo ojja kunsonyi waliwo na website zenna mungone eyo.
1: Esebo.
0: Tewanzirira. Waliwo ina business idea ajuya gara tugateko.
1: Nasam.
0: Naye tewanzirira.
1: Awuliriza ku mutu wali.
0: Simanyi oyinza okuba ku oli.
1: Bwena mungona.
0: Bwena bina yuga sa nali wankubira essimu nga ndi mukuvuga. Safuna budde buwangi.
1: Sasiritata.
0: Era ne namba saji save.
1: Naye kumukutu tumanyi kuori
0: programu ye bajyo sagara nyobi ntumu ntukura bila naga bisajya kama wange wakuba ndi mukutambura ne tuwuzika nyaka katono
1: yesebo
0: kati oba simanyi oba ndi kusubiza okudira kukubira ne cyo nacyo kashogereko umuntu wakusubiza ngo kudira kukubira bo urabanga wayisewe ebiro nga musambo
1: yesebo
0: to kadi ya nyo nkolagana ya mwena ye jize bujja Mubale biro musambu.
1: Yesebo.
0: Mubalaba takuti. Chini ya kwa jense ya achu ya gala.
1: Chini
0: ya mba chetagi sechiro chimo kumudira.
1: Yesebo.
0: Neje siku manya budde butufu. Noga anti kati no budde.
1: Mbanyam kubide kumusambu. Mbanyam kubide kumukaga.
0: Mbanyam kubida doktor. Mkubala buke njini. Nimanya anti wano doktor alibize. Akura wati. Kati nze nimbala. Ilesi mzangi. Bwezibanga za tezidi kwa tezidi kundagano. Wachita appointment.
1: Yesebo.
0: Ilesi mzangi. Ilesi nyo kufugira between. Sawa. Musambu ekitundu
1: yesebo
0: nomuna ekitundu nemanya nti buno obudde abantu abasinga baba off
1: alina
0: muka katono wa
1: asisemu
0: yakadda mu office kumulana alya wasonda gagenda kola baguru
1: yesebo
0: kumaliza milimu ajikuri ajikozeriye misana kala alya wa anonyengeje akula chi era awenyigira mu akasimu kange
1: yesebo
0: era bwangu banangamba nti alinda ya onja akwala kanyanyi bawo sababu de
1: yesebo
0: era kana akasimu kenkuba kabaka sababu de kubanga tekali kundagano
1: yesebo
0: nti mukama wangu inawo kubisera mbadde nyina wakasunga kenkenjaga lugabana
1: ko na omanya wonyi wali ekintu wenjagadde muziranjovu onkubire motochi abantu bafa basinga Embere tusomoza yonna tuogere ku mirimu tuogere ku nkolagana ya tuogere ku bintu waliwo embera ngagwa agenda kubera ku defense side niwoberawo embera ngo kuwangulina kubera ku offensive side
0: ya
1: ontegede bulunyo kati abesere bisingo sango omuntu ngaye always abera ku defensive cheki nti baliwa kona nolyo koza Waluwa kona kati eva nga gwe movement zo olina kusoka kumala kola ki nene mbera mu omuntu nga eva gwa kona nokona li ngoli ku defense mode omuntu yandi badde omukozi abera mu mode ki okwenganga embere ne ebyenfuna je tulimu
0: yali badde akonkona
1: yandi badde abera ku offensive full offense mode activated
0: oyino kubanga okonkona kubanga Ensi weyatu se.
1: Yesebo.
0: Ya kulemerako. Ogezako.
1: Nechiba chiba kutulire mtu bachitegedu lacho gambio konkona. Defense chitegeza kule duka lioli gule wotula.
0: Subule mali ya nunji. Yoroza anti bajeta gatula.
1: Gatula muduka liolionje bulunji nyo. Bakasu bagenda kwe kula auto incoming. Katia chitu cha defense mode. Gwokoze ekituufu n'otuula wali eri abantu batandika okubanga bajja
0: ebirungi bajja
1: kale tugamba nti full offensive mood kitegeeza ngu
0: binoyinzo biga torumu
1: si byonna ate ono abeera mulala mu kubanga tatunuulira kitundu ekyo kyokka
0: bakuyita bamba kuyita kuwasira uno okuwasira mu katale waliwo business zetaaga defense Nababa wezitaga moku wasiri. Isi mwa mwundi gara ena kuzengeje tutambula general abantu abasinga.
1: Tuwapa aluka.
0: Abantu uina kumulaga chafu na mchogenda kutunda.
1: Uina kubira offensive.
0: Uina kubira a bit offensive.
1: Yes,
0: uina kubira a bit offensive.

0: Nam?
1: Kubanga byatabusemu.
0: Yesebo.
1: Yes, byatabusemu. Byatabukidde mu ddala. Ensonga ziwerera ko ddala lwaki omuntu alina kubeera ku offensive.
0: Nam?
1: Nga mulaba ensi yaffe y'okusuubula.
0: Yesebo.
1: N'ebyenfa n'enkolayo emirimu yonna yonna. Olaba mwami Balaam Balugahara, Ismaili nyanditereezezza. Aliko offensive mu nkola ye y'emirimu. Baminisita abalala bakola. Bakulyedera bulungi.
0: Nnyo?
1: Yes, bakola.
0: Baminisita ba Uganda mwenna tusiimira ddala empeereza yammwe.
1: Yakusigala nga buli omu yasalawo alina enkola ye. Abasinga bayinza oba bali ku defensive nti ajja kubeerawo alinde asaabinge.
0: Mulete ripooti nje tunulemu ntereezeemu wano.
1: Okutambula bw'otyo okavalinga bw'otyo ogende bw'otyo ogende
0: minisita. Which is a good way.
1: Which is a good way. So you do your work. Burungi.
0: Alonze to rules of engagement alabye kukola defense.
1: Kati ono ono aliko offensive. Nti wakati mukubira ku offensive mulimu ebijirako.
0: Naam.
1: Nti ateekateeka nije batanda bakutuukako. Mutereeze eyo ngenda okujjayo
0: nga
1: biteredde.
0: Nalabi
1: n'omulala yamukopya we wawanguudo nga atandise
0: offense.
1: Yes, enkola ekola.
0: Yesebo.
1: Yes, ogezaako okuba nti waliwo otuula obutuuzi.
0: Yesebo.
1: Ojja gikola emirimu si kutuula, tugamba kutuula mba otulaoba okola emirimu okola ndigula ogikola bulungi nga tugambye, naye mwetaaga muko kali ketugambye ak'okuwasiira muko, kubanga ensi yaffe abaraddekayo babayita abaseddeke abantu si bangu. Bamanyira nnyo okukozesa obukakkamu bwaffe ne bakolamu ebyabwe.
0: Omuntu atunuulira obwa ssekimotebo.
1: Si ssekimote obukakkamu bamusobola okulaba
0: bakiyita
1: ssekimote naye obukakkamu bwo munkwata ye y'ensonga.
0: Si buli asirise nabanga mukakkamu bwati
1: aba abala abakimu abakira abamanya nti unanziba wano kino kyakola si kituufu.
0: Sebo.
1: N'abala mirundi n'akuwa emirundi n'akuwa chance zo nagamba nkutadde.
0: Bwaba yatudde mulungi.
1: Yes. Egamba nkutadde.
0: Ne mulimu atandika okwewala ndategeera ki kizibu ki.
1: Yes, nagamba nkutadde.
0: Naam.
1: So kati is better ne tubanga tubeeramu offensive that ever should kusajja abasuubuzi. Byatabuseemu okwo. Abaana abalala abali offensive kati. Omwana atandika okutulaga emmaali ng'akyagitikkula e China ng'akyagisuukula e China.
0: Webali tannagimalira.
1: Kano nkabaleetera ngenda kabaleetera. Kalimu mugendo kamubanja ali China akulaga tannabiruta naye atandikiddewo bituna nga tannabituusa
0: oda ne zitandika okuyiyiramu.
1: Yes.
0: Banagana simanyi bakanumu n'akategera naye akatebe kano kakola bwe kati ne bwe kati
1: kano mugenda kagala
0: kano mujja kategera simanyi bamukategera naye batononya bakategera naye nsuubira bakategera
1: kina bukandetere ne batandika okukomentinga kammeka
0: kagenda otuuka wano nga kali all the taken
1: ode kali kaliko order
0: offensive.
1: Offensive.
0: Akatale ketulimu wewe natuulirizo manyika tubadde kitwaga kogera nti mulimu abantu nga ye yamanyi tamanyi na kumanyi nti mu business wowe tukyusa strategy noga mumbeereeno bayavulamu kambeere ku defense mode kambeere ku defense side oba mumbeereeno kankole kye bayita offensive mbenga nze akola aggression okulumba. Mukatale ketulimu nga abantu basinze okubanga batambula kyotunda sigo kashe tunda. Oba oliawo nga kirungi omuntu akyaga naye ate weetaaga okukimusembereza. Oyinza ogenda okulaba nga bw'okiseketegedde abekyengera tebakirinamu interest nyingi ng'ate ab'eggulu obalumbi otya. Kali leka kubeera ku defense mode nti kantuule mali nagiteekawo abantu banagitegeera. Beera aggressive.
1: Abaana abatunda emmali ezirina low quality ne baziguza abantu.
0: Ate ku high price.
1: Ali ku high price.
0: Naam.
1: Genda oba n'ebintu ebiri authentic. Naye olw'okuba wakiririza mu kiki kyetugambye nti nasobodde birungi kambali
0: olwedda nabirungi ani atabimanyi
1: kiyinza okukosaamu
0: okusilowinga
1: ate ennaku zino bizinesi ekyatwa nnyo mikisa mingi nti olumu olaba ka tulina obuzibu dokita.
0: Yesebo.
1: Tulina situation y'okunyweza brand kuba kino kino ebiseera ebisinga tukikubira nnyo abantu okunyweza zi brand naye brand ginyweze ng'era ne sozo zitunuulira
0: brand ginyweze.
1: Yes, nga ne sozo zitunuulira kitegeeza nti brand okuginyweza tetugenda kubeera nga tu maximizing a sales kubanga tuyinza obutamala tuyinza utajaguza anniversary twayogerako wano tubawa example z'abantu nti omuntu akola bw'ati nakora bwati nga kuma brand naga brand ebisele bisinga mu okwerekereza naye tuino bikola nga tufuba okulaba nti ne business yafa abantu bagitegeera sales afi tutunda era still likyokola nga kino ekiri genuine kitegeeza abantu ndi muntu mutegeze nti ntunda jini eyo emitwalo munana ngo siri ngo ajitunde emitwalo ebiri lwa kubeina ABCD ostegera don't just sit back because you have a quality authentic kind of gene nafuye dinemu yange ya kabi leda jitutegeze and give us a reason to why we pay more tuwensu katuja kuja neburu wona abane byakabi wona abane birungi wona abane quality nenga lotubulide nga waluwo mwana ye aina ebiri vegao nenga
0: yeyamulira
1: ndiye ni junior amtwale ebiri
0: akiba
1: kusera kati gwonu wabuza akiba kusera then you to wensonga give us a reason chayagara uraje kuya wachiba kusera
0: just yoleta kakubuta sino which ni which tinenga wa
1: omuwensonga
0: ninako na denda ba waluwo omwami ndoza akanika moto kazine zebei mrukaze bay ndio za kada tani so abantu abavugeze zinadazima CDC Benz Range Rover nga bagenda side yeri jamanika kakati bado bavude bagamba abo watu singa capital naina esebo
1: ye chakuwa kuwansunga wani
0: fetubikola nga bulungi nyono
1: yes mubikola kati ori tatude
0: Tatu doli ya yungira.
1: Mwanga maketi ye ama nyinti ya ba.
0: Ya chise uwebale nyo.
1: Ne wakati, labani unjaga la kulaga.
0: Naam.
1: Wakati mkubanti maketi ye ya ba. I enda. Echikuwa unyisanti tagana na bantuba wejiri.
0: Aha.
1: Ila wabako yisa platform zimu za wako yiso kutunde mali ye.
0: Yesebo.
1: Ntiguwa kula na he. Tasubwa na kwa affording achi.
0: Uwebale.
1: Bia kanika.
0: Uwebale.
1: Tuba business ye.
0: Guwa kula na ye.
1: Chichi ategayo kutegira. Nti. Akoze sabuli muwatwa
0: okakasa
1: okulaga chichi chakola you understand do not just sit back. But that is a good example
0: exactly.
1: For our brother
0: oitoina
1: kutula butuzi just because you have quality in store
0: naam
1: nedda mganda wange urokuba ofumbe mmere woma ninga bakasuma bajja kujja 10 nedda bato ojja ku business ejja kulema
0: obaddo osobolya dalo kubango sengobera aggressive
1: business ejja kulema emmere jiwe beyinga ya amanyi ninga otunyonyo de value why we come for your food
0: waliwo tukutumya ku mmere zineza pirawo yo omugeno nga muite bwati ne bwati Nesebo waliwo atamanyi kufumba na yenge chikopo wano kugundi okuchitula. Webali.
1: Chiba chikopo kuba mudomo, kuba kufusa mudomo.
0: Na akajitomere mirundi eji.
1: I know mudomo. Kakati bantu bangi tufuka ba victim.
0: Yesebo.
1: Oroba mu abaina quality.
0: Musirise.
1: Musirise.
0: Tuwaba kambo wano muzira njofu, programu za fizizi. Ntukati, abantu bano babiri babulabe ili society. Omuntu asoka, ye muntu amanyi.
1: Nasirika.
0: Oli wabulabe nyo gundi, oli mubi nyo. Deni omuntu woku vili, oli ata inachi amanyi.
1: Unabu olika mkatari nebatu sumbu.
0: Na imuka na kube shigabu, wama ogedo kakananga. Tutansono kweta masekiteyo.
1: Bosirika.
0: Esebo.
1: Wadu omukisa abata inachi amanyi, okutulimba.
0: Echo bulabe nyeri gwe ne kaliya yo kubajukira gwotese mu kinyo kufune che chile jit oli agenda ko bula kitono omudimu gonna gubenga kututama onteke de bulu jinyo waruwa kandu kanu kenja galo ntaputuli egwa manyi olimi oluganda not every lion that chased the cob caught the cob
1: sibuli mpologoma eyagoba wegoba akagabi ntika kuwata
0: but any lion that caught the cob chased it
1: Chino nino chikuru. Buli mpologoma joli angefunye kuchoo kujia. Wangu ngeuse kagabi.
0: Esebo.
1: Musaigwa kagabi. Esoka kagoba.
0: Sibuli mpologome ya gobe ngabi inti ya jikuwa ata.
1: That is a simple equation for money. That is the simplest equation for the money.
0: Esebo.
1: Sibuli alonya sente inti ya zifuna. Ni yae ina sente ya zinonya.
0: Ochitege de.
1: Verese, etu batu etu wakana kuja, etu wakana tubele direct.
0: Naam.
1: Sibuli ya nonya sente enti ya zifu.
0: Yeah.
1: Ni yobuli ya ina sente.
0: Manya ya zinonya.
1: Hakati, our answer.
0: Yes,
1: sibu. Baku wade equation. Ya mani, baku theory kusimplifying kusara u. Wobo ya gara sente,
0: yes,
1: you have to go for it.
0: Mirundi ya mekaje zina kubula.
1: Ugangogani disente sicha azagara au wadembo buta damu kola.
0: Omanye muri mwe bintu ebi munga mungu yabikaru vidizobula mubanga bigonde zobula. Muri mwe bisolonga bonala bebi abivolas abivolas bebi solebilia omuddo. Nekati muri mwe bisolo mungu nga yabikaru vidiza mukanchogere bwentyo kati ebisolonga bola bimpologoma. Yeto lorwo omuddo nobuuka nobunyonyi na ye emere yayo everina kuba fresh eduka
1: tutegera dinti omusajja mugumba bo mukyala mugumba
0: ebanga lya malanti mufumbo ngatafunyira obutu
1: amala genda mu bikorwa
0: ebyo
1: abafumbo
0: yesebo
1: obambala kufumbirwa
0: mm.
1: Tirusobola gamba nga nda fumbirwa
0: ndi mugumba aha.
1: So, no mwavu, tetugenda kutegera nga tonaba kutandika kola.
0: Haa. Toi nizagama mtu wadako, haa. Tumala kakasi anti gundi.
1: Watu kaa anti gundi mwavu. Ate tumusubula chinga takola. Gamba gundi taina mulimu.
0: Chimala.
1: Chimala.
0: Taina mulimu.
1: Taina mulimu haba mwavu.
0: Butelevu.
1: Haba taina chaina.
0: Ne wabali anyuanga iba kabu gundi haba mwavu.
1: Tandika kola. Kale tuwa tumusubula mwavu. Mubi. Yes, mubi. Hakati, muganda wa fali yeyo.
0: Yes, sebo.
1: Tolowozo bivako. Kubo liririmu.
0: Naam.
1: Elio kube eroburunji. Elio kube eramu naka sente mwonsawo. Kubako chokola.
0: Bako chotunda. Bako choweleza.
1: Bako chokola. Chokola. Get something to do.
0: Yes, sebo.
1: Gwebilala bireke, bilala background noise. Tumanya bigenda kuvamu nga batu gambie.
0: Omanyo ni mwa bantu hata baline meme. Njite entia eye enafu.
1: Kwa tugamba nti yunga tambula nga abagumba tuli yunga kuna mtu wa yukila chigambe chupa tasobola mbute gira
0: nga fana nangu omugumba
1: nga fana yunga tambula nga abagumba teba ina tambula teba ina mfana na babi ilanga fi
0: bulichimu
1: nagendo funa nagendo bo mwavu
0: yesebo
1: ulanga bagenze ne bakola
0: yesebo
1: ayendo echo funa tumena dilo genda funa
0: Gorina kulemeza wali.
1: Kulemeza kulemeza. Tuna no kula angili yako wafa. Gundi oyu nakoza na hivi gani.
0: Yes,
1: kwa hata aneo mwetaro kunkaga.
0: Nolio kochi. Mkulemeza muwano.
1: Mungu na kuna
0: kubanga kulemeza. Banga liyo malanga tofuna. Ota niko noti singe nsovi.
1: Noma, hati uli msomero.
0: Na hali vade ndi mugaga na yava na vamala kusikuru fizi.
1: Oli?
0: Na kero zala kati sende zina zinandi badde nkola zigwerede mu school fees no kategera nakati linyamu
1: inga badde bale mu mwezi mbale nyingi zo bakadde basatu
0: nabo
1: e wa mama chala
0: bachala abamami bankoze obuzibu
1: e mami kalini e noka e myaka jisonga ku mugamba e
0: karotani notice ozilile
1: onokendeza
0: obujulizo obulina wali otuna mbot
1: e au tabaira genda nyo
0: bulweke sunda bwekati no tumule ino ganzi ntayi
1: ntayi
0: mpepe
1: akati mikisa jofuna jinzo mechija kujeri maso
0: butelevu kubaba babiku nyumiza bunyumiza anti abantu sibangu wandi badoso obotoka
1: ne kati gochi ita mu
0: eka ntayi bwe
1: ochisema ganzi
0: ero tumule atanga mwana wange mpola mpola mwegendeleze nye bintu abasinge emyaka bibakugamba nti ekigende kitono abatakutiisa yalozaako
1: yalozaako yagezaako nga guyerijja bakuyita kwerijja
0: ate ekyobulabe yerijja bakyalina ku grade nto netwala omutwalo bana be naku zino iPhone bakimabula
1: bakimabula
0: naku zino zigenda kubeera nga 10 ne 10 na lumu mwezi gwera kubeera gwa 10 tugenda kubeera li Kalam House awo nga wakava kubitala byumula kuyambuka ku Uganda Museum gwe tugenda okubanga tutambulidde okuyimirira mu byenfuna bakita independence okubanga wefuga mu byenfuna
1: independence
0: okitegedde kuyinga jja kubeera emitwalo ebiri joka namba esimu egenda kubeera 0 musanvu 5 2 10 nemu 10 kumi na bili, yito kumwa bafandu wapawali kuruwe mchengera au Masaka Road, okuba simu yo tiketi bagenda jiku ilu mwana wa boda jikule tirikumi yangu, to sasula boda gusasula tiketi yo, nsongezwenga zitambula kila wansu wanku Eke Book Center atoso yes, kujane kureception ya
1: fuwana au kufuma mkwana kedia,
0: yes sebo
1: baina yibaza unga bajira bachene, ene chizime chili kumwala hamu mpya, chizime cha hamu mpya
0: yes sebo,
1: jakubo balaba wali mkwana bajira kati New base, bajita banenye bajita kizimbe banenge bajita bachita mu rinya new base yes ndo
0: bajita
1: okunjukiza aina keduko
0: yesebo
1: yesawo we bali yao ojo kugino kusanga ticket yo
0: yesebo
1: bajangwa no kwa reception ya Pale FM obakuba ku number isimu ekuweredwa ya note 752
0: yesebo
1: mene yo 10 12 neika kasanti oina ticket ya gunjuka
0: yesebo
1: ticket wayogedde ko muntandi kwa
0: yesebo
1: tujja kongera kagazi ya munte katekeyo ndi bigendedwe bimwe byagunjuka kugufungiza kukuzu okusa kukuzu okusa
0: nam
1: kukulaga ntino tokole nsobi
0: tokemebwa
1: noko tandika business mu January
0: awoyocha
1: oyinzo mpozi ngorero edinga bino bitegedde
0: awoboyo cheza
1: labino ashotoyocheza abaganda bagamba kijoma woshitegera kinjo chikunyonyode kati oboyo ino kubango ina ona financial capital
0: literacy
1: agenda okutambuza in between awo paka
0: mu mwezi guli
1: okusubira okora batigalo oshitegedde banga tugambye nti abasinga mukutukawo ne business otandise mu January
0: tugambye awo nikuba kalango linaka kubise mirundi esatu kwena tufula company zisinga obungi za uzikola unyo promotion nyingi
1: ekisinga okumega fina otandikira ne tuongera emikisa jaffe gy'obutafuna nejo kule mwa waguru
0: okula izinga
1: yacho vula go tuka mugu omukaga makati onoga ne mfachi kabana nzo rubanja rent wajukira wasura miezi ena
0: yesebo
1: ya rent
0: awo no
1: tuziza wa de 10
0: yesebo
1: kani so kulia capital
0: yesebo
1: ojuide kugalawo omukaga kero ino chima nyanti business wo wakujitandika nti oina kweola ku nteka teka ya abazungu bano bawe babileta nti either ngaye bachibala nti financial yetandika nga rumu July boba ine nsonga bamanyi nti eje miezi ejiddako masao nti wanogenda technical studying capital miezi ebiri nti osangira za business miezi ebiri ejiddako wali esatu maso jili togeddeko that is October November December
0: yes,
1: ofune kusanyu
0: mwenyemu
1: ofune kusanyu demo amanyi
0: mwenyamu
1: umwenyemu
0: kansomire ngenda kuwa ku cent wala akantu mukali mukurani mungu akagamba ati bwofuna nga ku cent mwenyamu
1: kagamba kati ya kungamba desi kamanya
0: mwekali kaugere nze nkwate mu kawali yaga
1: mwenyamu nakaraka yali bigambe
0: ashara hat raise your words, not your voice, because it is the rain that grows flowers, not thunders. Eriyo mukozi ndoza kajja mukolera.
1: Yes, exactly.
0: Ebigambo byoboteeka teeka obulungi kuba byamakulu nnyo okusinga okwongeza eddoboozi kubanga enkuba mwadna tu yeye mulisa eletera ebirime bya fokwe ya galasosi embwa tukaye guru.
1: Embwa tukaye guru. Obugume kiza kikuru.
0: Nyo.
1: Omuntu oyino kuba omugumiikiriza
0: yesebo
1: nga bwe tulina bwana mu studio bali abagumiikiriza batulindiridde batugumiikiriza
0: oluhuduma tovali yao
1: bali abengi tukolamu
0: yesebo
1: nawe oyino kuba omugumiikiriza wadde kigenda maso kitegeera tugumiikiriza mungu ajja kuleta ekirungi mungu ajja ku mungu omusilamu ayina kuba ki
0: omugumiikiriza
1: yaswabul
0: okay
1: obugumiikiriza kikulu nnyo mu buli kintu abana wabu wala mugumiikirize
0: kikulu
1: abavubuka bali abakola toko watoka mantize nkoze nkoze nkoze sigara ngokola
0: alemuline meme ejane kemekereze bwa oloku wanti omanyimbo watu chibaita illusion illusion chechi
1: doktor tugende
0: ngeneda kwa chibaita illusion nola bagoloza anti yali musiru mokirasi nga chikubanga agendo kumala wensi nga gwe yali omugezo yine ngeri jo gira mbo nota nukokoloza anti oba
1: kabakade
0: kade
1: kaba kade tikanna tu kakako
0: bagana tia
1: tikanna tu kakako bajita swabul
0: okay
1: swabul
0: kitegeje
1: tugenda kila suka wano kati yes. Mutugumikize paka tunakoma unako roencha era mudemu tuulize salamu alaykum
0: wa alaykum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh
2: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
3: kola sente,
2: kola sente.
4: Owuliriza kikumi
5: musanvu
6: kati nyeze mwenda. Awesome.
7: Akademi kale ndiyo yowe
8: kagwerayo. Dreams to become a reality. If we are passionate about it, Along with it, hard work and perseverance are the qualities that gives us the energy to keep our exorcism. And zeal, may your dreams come true by following your passions. Located at Old Kampala Hills, Pearl FM. Kura liyumtu wa bulijjo. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pearl FM. Kura liyumtu.
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
3: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
7: ngabuliwe mne
9: Finance Trust Bank
10: tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra
9: uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebilala binji yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
11: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
12: You're in the mood.
13: Mawulire ku mawulire.
14: Mawulire ku mawulire.
13: Iliyofayo.
15: All day long.
13: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
15: Yo.
13: Kuwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
16: This your boy, right?
13: Umzandiga. Yewenyisa.
17: Okay, ali ku Pearl FM. Akyekumide kukula ly'omuntu wa bulijjo webale kubeera ng'ate nate neera tukyali ffenna neera nga tuli naawe tuli kukula ery'omuntu wa bulijjo. Ekyo nno ky'amaanyi nnyo, ekyo nno mukwano gwange kyankizo nnyo nnyini ddala. Okusalawo ggwe n'oleka leediyo zonna n'ogamba nti kambeere kukula ery'omuntu wa bulijjo ate mu kitiibwa kyo ekyo kyennyininnyini. Febaani tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa Mande, ennaku z'omwezi 24 omwezi tuli mu gwa 8 omwaka omuganda mukwano gwange aliyita ddaza 2026. Nze Muhammad Yusuf Kinobe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda kutambula ffenna essaawa ziri 2:02 nga tulaba ebinonogo ebyenjawulo. Kuleka nnyo mu program ebaddeko era kansuubire ofuniddemu nnyo nnyini ddala ebimu ku bigambo byempuliddemu. Ogwa talina mulimu oli mwavu, era bye bayitanga abaavu ogendanga, era bye bakugambanga nti ky'ova olabanga oli mwavu toyombanga tonyiiganga anti toyina mulimu, tosobola kuba na ssente nga toyina mulimu, kizibu. Mpozi ng'oli mwana wa mwami, olaba n'omwana w'omwami akitisitika ewaka abaako ne ka woofiisi ng'alina ssente eziba zijje zizze zasayininga ez'oyo omwami z'aba asayiningako, yaba ne sitampu, yaba n'ebitabo, kati gwe atalina mulimu. Mu baavu bwe babayitanga ogendanga mukwano, ate teweekuluntazanga, ogendanga ne bakuwanga ne kakapito. Kyono kitegeeza ki? Noonya omulimu. Atagulina saba Mukama Katonda ate agukuwe mu mbeera yonna yonna. Kubanga mbimanyi ebyemirimu, mbimanyi ebyemirimu, mbimanyi omulimu tegufunika bakyali bange baganda bange. Gwakalina kanyweze, kola bulungi, kola bulungi nnyo. Abakama bo balage nti teri mulala gasobola kuddira mu bigere yadde nga gye bali, naye gwe kola nnyo, kola na maanyi, oleke kulekawo yadde katuli kakwe kukola ochitegede ojja kakasa nti omulimu gwa bei nti gwa amanyi nga bakuwumuzaamu obanga bakugobye
7: amagezi luwombo wanu mu program entanda kumacha
17: onako lwalero njagadde tusheyaringe nze naawe omanyi mu bulamu bw'ensi muno okufuna ennyo ssente oba okufuna ebitiibwa si kukola nnyo kyetaagisaamu n'obwongo okimanyi nti eri abatuula obutuuze waka ne bafuna nga ye akolera waka ekyobadde okimanyi eriyo ate abakola ennyo misana kiro eriyo ate nga ye n'amenyeko omubiri gonna gonna n'akulaga nti gukola kuva ku makya paka kawungeezi nga tafuna nakadde keesuulikamu naye ate ng'eriyo abamusinga ssente abatakakaalukana nnyo eriyo omuntu kati katwegerezeeku wano ku paalo eriyo omuntu ajja ku paalo oba ku leediyo yonna oba emikutu emirala n'atuulawo eddakiika asatu n'agenda omwezi we gugwako ne bamusasula abo nabo gye bali n'atuulawo essaawa emu yokka olunaku nga gy'atuulawo n'agenda eriyo omuntu agenda ku tivi n'atuulawo eddakiika 12 n'agenda omwezi we gugwako ne bamusasula ate ssente nnyingi nako kakati eyo si gye mbadde njagala ennyo tugenda kwogera ku kituyita valiyu okimanyi nti valiyu yo esobola okufunisa ssente ezitayinaayina okimanyi nti valiyu yo esobola okuweesa ekitiibwa ekitayinaalina oba tuli ffenna naye biki ebireeta valiyu yo enneeyisaayo enneeyisaayo ekwongerako ku valiyu enneeyisaayo yokka esobola okukuyitisa omuntu n'agamba ngenda nakuwa transport yakuleeta lwa nneeyisaayo jangu oyogereko n'abaana bange jangu oyogereko n'abantu bange jangu obeerewo just your presence nga kyekisiri ekisasuza presence yo enneeyisaayo tulabangayo bantu bamanyiddwa nnyo nnyo mu ggwanga ng'ensi yonna ebamanyi naye nga ne ku mukolo gwowo omuyita ate gwaswala nga bagamba oyo wayise waaki teyeewa valiyu teyeevaliyuwinga enneeyisaayo endala nnyo byawukana nnyo n'erinnya ly'alina okitegeera tulabangako muntu wa wansi nnyo atamanyiddwa ne ku kyalo naye nga ku mukolo waatabaako abantu beewuunya oluusi ng'ekyalo kyokka kyekimumanyi ab'e Kampala we tujja twebuuza oyo ani gwe bawennya ekitiibwa nga tetumumanyi naye nga yeekyalo kimumanyi valiyu yeeyisa atya yeeyisa atya yeepozisioninga atya biseera ebimu bulawokko bula ku bantu abo abeegomba okulabako babuleko tomala gga tomala gagenda buli wamu nga eva gwabeerawo wekkakkanya kino tekiriko gwe bamanyi mu nsi yonna negwe batamanyi naye gwe bamanyi ku kyalo ne muba neiba mwami wo talabika okimaze okikubye valiyu alabika ababbize mukyala waawo n'omwami waawo okubakwasa kizibu valiyu naye gwe eva boda gwekubye ku kkubo weewuuyo omubbi gwe bagoba wuuyo w'oli poliisi erina beenoonya n'ogiyambako okubanoonya era n'amawulire gwagamanyi tolina valiyu bulako ku bantu abamu ne ku kyalo bulako ko public bulawo okulyetingewo dimandi bakwesungeko tulaba bano abatimba ebipande tosuba gundi ne gundi beewa valiyu kitegeeza nti waanaalabikako okulabikako kwe kujja kuba kwa mugaso nnyo kujja kuba kwa maanyi nnyo era owuliranga abantu abakwogerako nga baku discussinga ko wotali obo yitawo no bawulira obane bakunyumiza bunyumiza ino gundi bagambye we bati nenja bagundi bagambye we bati webaze Katonda we wadde kaga we wadde space value yo weri kitegeza byokola bibewunyisa kyovula banga babikuogera ko obo kitegedde osanyukanga busanyusi kitegeza ate kati uonajja we bali abadde bakogera ke banga bajja kusirikako oyogere either nga bakogera ko ebyaswakaba bibatayinako mutwe na maguru obe birungi obanga bageya mu mbeera zaabwe obanga bakujajinga wotali kastola banga bakogeddeko wotali webaze nga tonaba kunoonya kikye boogera webaze nzani kitegeza value anti efa bakudiscussingako kati nawe wewe kufuna iwantu uyo wa value bulako wefule ko busy ne woba toli mu bantu abamu negwe kubuko eva we kubuko bayo era no bajusa no kujja tomu irabire duwa ya tata gomuko bulawo era ne wotukawo maze myaka ebiri esatu ena togenda ngayo lwogenze wate balage nti atoge oli kubwangu ogenda nakasimu kabakubiddeko bagambe embadde nkubuzako obuuza munaye kamalirizeko wano bachaddeko ne wuwo lwaki eva bakusangawo bulawo ko value okitegeera value nze n'abakodomi bange bayinza okumpitako mu kkubo nga tebammanyi bulako bulawo ko lwaki eva gobeerawo buli kibalowoozaako ye ggwe why awo tewewadde katiibwa tewewadde katiibwa lwana nnyo babeere bayonta gy'oli nti negundi ajja negundi ajja ekyo kirwanyise nnyo abantu ewamu babeereko abayonta gy'oli n'ekiba kyalo kyammwe gye bakuzaala buli wiikendi ogendayo kukola ki maama we ali bulungi jjajja ali bulungi taata ali bulungi onoonyaayo ki anti wagulayo kamotoka ate munange wagula kaboda boda bulako ne otuka okugenda ku mukolo otuuka okwogera ku mukolo ku kyalo abantu bonna basirikeko oba tuli ffenna abamu ku bifo olabira valiyuuyo ng'oli mu kwogerako eri abantu basirikako ne bakuwa attention oba baakumanyiira baba balinze ku kigambo ekiva gy'oli ggwe abadde ababuzeeko value respect bitambulira awo oba tuli ffenna wepositioninge ebyo tewali agenda bikusomesa mu somero kale ffe mmawulire ku university mu kolegi zonna babitusomesaako naye ggwe wafuna ku kyansi ebisoma ate naffe tebabiwannya obudde batutendeka embeera z'abantu obeera otya mu bantu weeyisa otya mu bantu oyogera otya mu bantu tuli ffenna ate ggwe naawe ekyeyigirize kyeteekemu lwaki olaga abantu nti ggwe eva w'oli olireka kkubire ku ssimu addala omuntu abadde aludde okukukubira ku ssimu wagikkubira girabe just omuntu weetaagamu bwongo girabe gireke togikwata isawe dakiika abiri asatu mukubire ngambe wabadde ongamba ki munnange nabadde ndi ABCD wabadde ogamba ki okitegeera kati kitegeeza nti kwepositioninga ekonno okwepositioninga kujja nakuweesa akasente essaawa zino abantu abeewa ebitiibwa teekawo omuntu yenna gw'olaba nti ono neesonga omumulabako kitegeeza nti wajja maaso go nagamba ntunda kino ogula omwesigiddewo excitement n'ebirala lwaki naye yeewa ekitiibwa yeevaluinga yeepositioninga chovola banga servicinga mugula byetulanga kuno lwachi twewe ekitibwa twe positioninga twe valuinga kupalo nja nachulide kupalo kangende okitegedde nawe weerowoze ko mukwano gwange weerwane ko
14: inno yentande ryo moyo gwo uliriza wefumitirize gotandi kurunako mu program yentande kumacha
16: naam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin kwa nje fawarunja watu uliriza tutendiriza Allah subhanahu wa ta'ala na matenda majuvu agatale imbu kende vubu na tumusawa Allah subhanahu wa ta'ala angatumwe gaidida asuk sasani mirembe mkwanu kwa fawarunja mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tuangiru musawa Allah angatumwe gaidida asimi wa sahaba mkwanu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nafi Allah tumusawa atuanga azimu simuno era tumwe gaidida antuwanga atusiza kasera ako kutujula musimuno ayi Allah tukusaba kutujula musimuno ngatuchali mbaddu na bazanabo abakiriza Allahumma amin kwano je fawarunje baturize kuchikumu musamu katongeze muenda pal FM twala musako na jira msechirunje nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngabuli jo mukasera kanu akatuwewa ni mikwano je fe abatestis ndaba anjuze program wenu wamu nwananyinu mkutuguno tujukanya ku musomo gwa fe ogwitwa nti adabun islamiyya tun empisa ezo islam erenga tuli mu kitabo kya mukaddo fe doktor Abdul Hamid ibn Abdul Rahman as-Suhaibani tuzo tutambula mu musomo gwa fe nga eyaka tweyunga ko twatandikira ku mpisa zo kusaba omuntu ateke doksaba atya empisa ya sokira ddala era twaddamu okulaba empisa eyo kubiri empisa ezo kusoma Qur'ane omuntu asoma Qur'ane ayina kujisoma atya mpisa ki na miteko kuchoba mbera chimaino kuitanga asome kitabu kino era twala bembise yokusatu empisa enneyisa y'abafumbo nayo twazze tugenda twajitambula mpula mpula alhamdulillah ne tutuka ku nkomero okusinzira kwekyo kye twasobola okwegirizaako era twamaliriza n'otusoma empisa yokusatu aye empisa yokunanga kituliko adabul akli wasurbi empisa z'okulya n'empisa n'empisa ez'okunywa era empisa ez'okulya n'empisa ez'okunywa twaziteekulamu emiteeko esatu omuteeko ogwasooka gwali gukwata ku adabun makabula al akli empisa oteekeddwa kweyisa otya gwe munnange nga tonnatandika kulya mmere omusiraamu alina kweyisa atya nga tannatandika kulya mmere empisa zalina okweyisaamu era akanyumira ako twakamaliriza alhamdulillah ne tukwata akanyumira ako okubiri empisa z'omusiraamu athna ul akli nga atandisa okulya oyina kweyisa otya gwe munnange omusiraamu ali mmere omusiraamu alina kulya atya era ketugenda okusembyayo nga gwe muteeko ogwokusatu nze adabun ma kabula al akli au ma bada al akli ma bada al akli ng'omaliriza okulya naye mujjukire nti wetwatulawo omulundi ogwedde twalaba ne tukoma ku kanyomero ak'omukaaga nti omuntu yenna ali mmere tateekeddwa webanga emmere ekyayokya tugifuuwamu okubeera ng'ogiwoza era bwe twako omulundi oguwedde mukkirize n'olwaleero tutandikire kanyumira ak'omusanvu mu mpisa ng'omusiraamu ali mmere tuli ku kikumu musanvu katonyezi mwenda pal FM okulala omuntu wa bulijjo nze Abdul Hakim Ali Kifembe nyongera okwebaza era otwongera okwebaza bonna bannaffe abo bawuliriza entakera mwebalire ddala twebaza swalla bakitiibwa bawa obulungi nyina dokita wange tusumisa naye ku Islamic call dokita Muhammadi zeeka mu dokita Muhammadi tukwebaza okubeera nti obeerako ku mukutu n'owuliriza sala wekitiibwa abeere nti akusiima na bonna abasomesa betusomesa nabo ku univesity ne mu masomero ag'enjawulo waliwo omukadde wange taata Ismaili Tumbuye abeerako ku mukutu ku pal FM 19.9 awekalamba tusobala wekitiibwa akuwa obulungi ne maama na bonna bataata ne bamaama baffe tusaba Katonda batuweera obulungi mwe balikuba nti muwuliriza akanyumira ak'omusanvu ketuliko kagamba nti ayin yatajannaba shabu almufritu wewalire ddala gwali emmere okulya emmere mpaka kuwulira bubi eyo nno njogera ya leero okulya emmere yaddenga emmere weeri naye si kirungi okugirya mpaka kuwulira bubi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mamala adamiyun wuyaan nti tayinza kujjuza muddu omwana Adamu nalya nalya nalya nti echombo ekisinga okuba ekibi ky'ekyombo ekiyitibwa oluuto yakiyita nakyombo ekyombo balina kiringa bw'olaba akataasa ebbaafu eryato ekintu bwe kityo ng'osobola okukiteekamu ebintu n'embuto zaffe zifaanagana nga bw'olaba ekintu ekyo osobola okuteekamu ebintu ebingi so nabbi yagamba nti si kirungi kulya n'ojjuza ekyombo kyo kyombo kiyitibwa olubuto n'agamba nti hasib ibn adam nti kimalira omwana Adamu okulya lukaimatun yabuyita lukaimatu kiringa bw'olaba obutoletole obw'emmere kyategeeza nti si kulya mmere nnyo naye kikumalira okulya akamere akasaamusaamu k'osobola okuyimirirako okusinza omutonzi wo agamba nti fa illam yafalu olaba nga tekisoboka ng'oteekeddwa okulya kola otya fathuluthun li ta'amihi kimu kyakusatu kibeere kya mmere wathuluthun li sharabihi n'ekimu ekyokusatu kibeere kyakunywa wathuluthun li nafasihi n'ekimu ekyokusatu kibeere kyakussa so tulya mmere olubuto n'olujjuza nga tulina nawo siza nga tugenda kulinnyako obulinnya otugenda kufuna soda asala emmere oba otugenda kwegoga n'ebirala ebigwa mu kkowo eryo omusiramu oba ng'olya yadde ng'obadde oludde okulya ku mmere eyo tolya nnyo kubaffe abantu tetulinga nsolo oba ebintu ebirala so muzimu mu mpisa ez'okulya tulina okwewala okukkuta ennyo tulyako akamere akasaanidde akanaatusobozesa okuba nti tusinze omulezi waffe nam akanywera ak'omusanvu tulikanywera ak'omusanvu ku mbeera ey'okubiri nga tutandise okulya emmere agaa nti allah yabta bitanawuli ta'ami aw sharabi wa fi lmajlisi man huwa aula minhu bitakdimi likibri sinin aw likibari sinin aw ziyadati fadlin lianna dhalika makhillu bil adabi muridu sahibuhu liwasfi alshaji aw aljaji almadhmum agamba nti obanga womutudde waliwo abakusingako mu myaka waliwo abakusingako mu butiibwa waliwo abakusingako nga bankizo si kirungi gwe kutandika kulya ng'abo abantu abakulu tebannatandika kulya abaana batabatuuliza balungi mubeera ku mikolo nemwagala mube bye baba basoosa si bwe kyandibadde namme mubeere bagumiikiza wabeerawo bataata bammwe waliwo batusinga ku myaka abo nno be tuteekedde okukulembeza nga tubawa ekyokulya oba nga tubagabula ekirala waliwo batusingako ku bitiibwa kituufu ndi wakitiibwa oli wakitiibwa naye oyinza okubanga mu kifo w'oli waliwo oba oli awakusukkulumyeko kkiriza n'ekyo allah kyasukkulumya ku muntu oyo ge babasoosa tunyiiga nti era aba bamaseeka babajja mu bidaala baliire mu mayumba kale bagenze kulya butwa nedda abamu batera okwogera ebigambo bwe bityo abamu bafuna obusungu abamu banyiiga kkiriza wabanga waliwo omuwalimu bwanga waliwo owekitiibwa waliwo omukulembeze waliwo okusinga ku myaka kkiriza bamusukkulumye kubanga eyo enkizo allah yagimusukkulumya si mu bubi si mu bukyamu so bwebanga bwebali bebabalina okusooka era ne bwetubanga tugenze ku lujjuliro nga tutudde wamu nga waliwo batusinga ku myaka kirungi nnyo batusinga ku myaka be baba balina okutandika naffe tubagoberere ampuliriza omulungi eyo embeera nayo mpisa mu mpisa ez'okulya tuli ku 17:9 pal fm ekkolera omuntu wa bulijjo era nga tuli mu kanyumiro kaffe ak'okweyigiriza ku mpisa ez'obusiraamu tuli mu adabun islamiya lwaki tujjukanya empisa zino tumanyi nti ozimanyi era tumanyi nti ozigenderako naye bwe tugenda nga tuziddamu nga tuziddamu oba oli awo zinywera mu bwongo bwange zinywerera ddala mu nneeyisa yange oba oli awo nange nembeera nti ngenda nazo mu maaso so abatuuliza abalungi tubasaba nti kyonna kyolaba nga tukyogeddeko tukisomesaako nga kikwyisiza bubi kkiriza tetuvuma tetuvvoola tetulina muntu yenna bwe tugamba tugenda tumwogere kuwabula ffe tusomesa ebyo owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi yasomesa nga naffe ababisomesa twagala naffe tubitegeera tubikolereko nabwe kita akanywera ak'omwenda namba 9 mu mpisa ez'okulya nga tulya alla yandura ila rufaqai athna al akli totunuulira banno nga muli emmere totuli ku lujjuliro tuli ku lusaniya tuli mu kulya n'otandika okwetegereza banno bwe balya waalla yuraqibahum era tubateekako kubalondoola nti gwe gundyoga nnyo lyabo oti omuntu ono oyinza omumulemesa era amaaso go kirungi an yagudda basarahu ani al aklati hawlahu eriiso lyo litunuze wansi wano woolira emmere gwe tunula mu ssowaaniyo tunula ku lusaniyalo tunulira tunula ku lujjulirolo tunula awo wennyini woolira olw'ensonga nti omuntu ono bw'omutunuulira ogenda kumunyiiza nti ye lwaki tutunula ku bibyo abantu basanga nga buli omu ayina akulusaniyalwe buli omu ayina waaliira naate ng'amaaso asinze nnyo gateeka ku banne balala n'atuuka n'okusika nti abooli bwalya nedda buli omu ayina endyaye annaffe mutusonyi omuku okudoboozi
18: Mudoma inendia jariam, situn jukuan to Runizamuno, Pavango never inendia jarang a sin lunch, a shandy cause a di, chikora, or vanilla quantanis zokuya so, to etic the Zavano, to wear a murondos, to wear a calabalaba kubo, quava vadi mid kuanga, chinzo quangumuntu chemkosa. Mpisa, Mpisa zokuya, Tulumuskum musam, Vukukum musam, Patunizamenda, Pan FM, a cromuntu aborijo, Ze Abdul Hakim Arichfrembe. Allah guwa sobo seza makadeka na ukumanti mbako ni chimba jukiza ilanga jechukua tegana ni mpisa zobo silamu ngatuliku mpisa yokuna mpisa yokulia no ube mpisa zokulia no kunyo namba kumi kajumino namba kumi Allah yafala ma yastakdhiruhu nasa adatan toko la chintuwe chabantu chibe nyinyala nga wali ya ambali lizo mnunji petuwa tulie mnere toko la chintuwe chonachi nza kwenye nyaza vano wakwe sita za vano kwa uli yao kupano kuchila wanga sita jisani debinji abantu wali mmele oringa buwa wanda abantu wali mmele oringa buwa aniza abantu wali mmele oringa buwa afuesa abantu wali mmele oringa buwa kulechi ntubu uli yao chitaja abantu wali mmele abamu mbatu kanoku nukufuamu embele uli yao itali nunji bumi kutundu vya wenga bane valia abamu bachikola kulimisaba nawe abamu bachikola kutamisaba nawe kulia mmele soto kwa la chintu chona chona chinza kweta misamono wa kutamisa mono kulia mmele akwanti agamanti fala ya mfu yadahu fil qasati omukono kwa kuna wabango ule kudomuna angalia yali omuntu nga tulira kulijuri okulusani ya fena tuliwamu na ye ndia ye nga ye unisa kwa tamu mmele wati na yali okanige yu nane itamono mpata nyazi ngaru wati na inga wali na yali mmele nga wate wayasa menyo ate kwa chitole chwa chene wechiti na ya sema na achiteke oneita mwemwa weti na waika bambari mmele uvoli yao nga hiki ndusu abadu banji ngembele ya waisa bubi agamantukwala yudhi ni rasahu minha inda lakli watanauli di Allah ya skota min man min man fihi shayun fayaka fiha ntilabu wangu uvoli ya sichirunji kusikuka mtuwego huko tekanyo wakugunzi kanyo mursani ya wamo sowani onesio ngantu uvoli ya mmele inzo kufa mkamu wako ati nedamuchi musani ya bantu musanga angalia mamala ukunyige mmele mwanti ebe fiseo eta ingide mkamu wako mamala nagire chwatu wati na achuunzika na ajinyinya na hii kati musa nuri yango fechitibwa umutu wati akutamiso kulie mmele sena kamele katunisi ni kwa suwa lukuteka mkamu wako elabu nubabu kubugudi abantu wanjo musanga anga aline chibatu chako ya seze chine chadongo kwa mkono gwalisa na inga wansi watadewo chibatu echa kono nozulabe ndiye ya mpulizumu njigeze semu kukorabe nga okute akachere katugeze obaka tukubaka mele kona na emele singo kubenzi umuchere kuwa go wota kutu kukuba noga na eto kwenzo kulikuwe noga kaungo enzo kukuwe noga kwa bani lumonde na lumonde lumonde takubika noga ya wagambanti noga ya lumonde tenywe ya kuwa menyika obaa inzo kwe ya samu na yu mchere bubato gulisiza jiko mbilala ngugulisiza angalo ngezako umukono kwa guno ugwadyo gulisa teka maka mele akasani dewansi wano teka wachu watichilala nge mele wevu demu etasubo obaka tugeze to te ingi demu kamangu ulia ewe rengi uga mchini ya chibate cha kono veni ojizi mchibate cha dobe rengi ulia nese chino njikumanti okute chitolobo okute mele olimutusani ya wote mwunzi so mwukutiso mwunzi so mwutwego esiga demu ngaro ngo ojizi wote so kango inaba nabu ulia nabu ubangu ulia weka uliwa demu ulia ngabu ulia gara nila nawe yino guvila mateka na yugu wale nivano aga mantina yudhi ni rasa huminha yende lakli omtego guno toku unzi kanyumu sawani ngulia ni Allah ya skota miman fihi fiyaka fihi wale fiha wale mekuvuamu chunachi kufude mkamate chike murusani ya luwabano wa Allah ya takalama bil alfadhi dala tu ala nkazurati wal awsakh tuwekira vigambo bion nabiyo nabiyo nabiyo nabiyo nabiyo nabiyo ene mmele ya gudemu chichi na wangu olawe nge mmele waliwe chigudemu nga sechino nye tochogele liwa no abantu mtu etale tebi bozi bozi wale wa munga ni wonyumie chivozi chenka na waye techimulia mwonjogele ya alironti techimulia mwole sembozi obo kuzi chikoro wachi ya techimukosa na waliwa abamu nga ye wukulire chikora chone mmele mutama chintu echo chinzo kosaba no na wichu tiyo tochikora wimba mulia obo sanze mmele chizivu tochogera gwo kisanze wo solo kuchijjawo mpola mpola era tuyogera nti wanda emmere gimuli denne baddemu ekisanyi emmere gimuli denno yabaddemu akawuka emmere gimuli denne baddemu kino ne dabaddwa baleke bali emmere kinza okwanga wo tekibaddeyo gwe fwefule nga kuse naye ekintu ekyo kijjawo tusutukiraga banno nkola mu mpisa z'okulya tulikuchikumu musamu katonyeze mandapal FM ekwela lomu tuwa abulijo nze Abdul Hakim Arif Fembe nga tuliko tujukanya ku Adabun Islamiya tuliko mpisa yoko na yitiwa Adabun Akli Washorbi akanyumero kumi ngayemu mpisa zokulia anyakuna aklahuma alfakir kaiman ala itharihi wama al ikhwani kaiman ala nbisat wal mudaaba al murha ومع ذوي الرتب والهيئات على الادب والاحترام اما انت وبانغو لي نابانتو غبافو وبانغا غواسينغا كاسنتي كوبيرنغو اوكلياكو نابو كوباسكيتزا ناكوباغالا ناكوباغازيسا بوليدو مو امبريزو مونونجي اونيزو كوانغو غوغامانتينزا سيليا نابكوبي نزا سيليا نابافو شيانغانانغي تولا كوسواني يابو نيتا وينزو كوانغو لي واچتي واسينا تشينغا نيتشي تشيجولو غواچي غابودي jango tuleko na abantu abo bengolya nabo obalago mukwanu obalago kwerekereza obalago bulungi oyinzo kwanga gwe tata gwe mama gwe musumisa gwani liyako na abana kusomero akamere kabe kabali deko liyako na abasumisa mu staff room so tugamba nti nzinze director nzani ndiyanja nabo nzana kaunga sekalia ndiyanja nabo nedda bwada banga na woliyako nabo bawulire sanyu mahuliro okwagala okwo bali akamene ngwele wakababu gani unu unji kababu kalida dada mumbuto za hawe so bubango uliana ama ntubosi ingako kuchitiwa bosi ingako kusente bosi ingako kuhunkizo na hivirala liyange nkola luacho uliana avu kubasi kilize na kubaga zisa na kuleta mkwano wakatuwa na bantu avu mpuri domu unji munangi atela bubango uliana baganda bumikwano ju bimwe nkanankana na avu mudara bimwe nkanankana na mchitiwa tuwelenga tuwelesa kweya gariza na kwa gariza ganya budu mwale kwenye mwene kwa mwena kwa mwena sivu ugule mele yoswe chiri mwena mwena usuzo ugule chokulia wechitio na hiku nwacho ulea nava antu avu kulaga antifenatu richimu na kulaga antifenatu ya gariza kulaga mkwano wabangu ulea nava antu mwena kana nabu wama hathabu urutabi ata wabangu ulea nava antu nga ulea nabu mabitiwa wakusinga kwa berangu yunwe sampisa na kuwa wabitiwa ulede kuna nava antu wava bedi abantu abanene abantu ebitiwa so abantu ebitiwa nabo balimu emitendera giringa esatu ogusooka bayinza okwanga bato kuffe abookubiri bayinza okwanga baba banafu mufe katugeze nti baavu kuffe abalya nabo bayinza okwanga abantu abo twenkanankana ebitiibwa n'amaanyi n'obusobozi n'obugagga tebayinza okwanga abantu abo batusingako ebitiibwa so endya gye tulya n'abantu abo eyawukana okusinziira ku ndya gye tulya nabo ampulizo mulungi akiganyumira akabadde akookubiri tuina obunyomero busatu oba tuina ebitundu bisatu mu mpisa z'okulya n'okunywa kitundu ekyasooka nga tetunnatandika kulya kitundu ekyokubiri nga tutandise okulya naye ekitundu kye tusembyayo ekyokusatu nga tumaliriza okulya adabu maabada al aklu empisa z'okulya nga tumaliriza okulya mpisa ki gy'olina okweyisaamu ngaomaliriza okulya ekisooka ayamsika anil akli qabla shab iqtida bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hatta la yaqa'a fi tukhmati aw fi tukhmati almuhlika wal batnatu almuthiba lil fatna agamantu bango yemmere no kirunje mmere jolya tokuta maliriza okulyanga tunaba kukuta nnyo olimegamantu nagasuka sigalina omuntu no namara okulya naganga ira na wila ngari dechitamiza atenge mbele joli dechitamiza tuganga ila kuwela mtu watu nti ndide nyo na hata suwa nakusa so marizi zokulianga tonu nakuta nyo ako katike demuna nge gwari mbele akanyume ila kukubiri mumpisa zokulianga tumarizi zokulia ayala ikayadahu thumma yamsahuha au yagsliha wa gasliha awla min wa ahsan ndu wango marizi zokulia tuinokombe ingalo za fi yonkola tuajira wakana mahadithi ya kure mbira tuinokombe ingalo za fi ngatituna zisimula kwa sinakini nukuzinaza nubo maruzo kuzikoma nukuzisimula kwa ingalo zezo bangu zinaza na nukuzinaza chitisingu kubele chirunji na tutambula mbano na wawangiriza ntulaba chendide unyako kungalo za mwalaba chendide kulenso antulide kanyamulide kantu kalunji chenyanja ngogeno wichi unidiza wano mkuleda kumbe ingalo za umaridiza funa katamba olubaka tisho belengo simula ku ngalozi za alhamdulillah bobanga oliwo amazzi belengo naba mu ngalozi ne kasabuno tukule bulungi balime kunyiriza banno byolidde akokusatu ayaltaqata ma tasaqata min ta'amihi athna al-akli bela anti mere ye gudde ngolya jirondewo mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nkola ye na fenatu yigiriza obumere wabugudde bulondewo kirungi atubanga gwaba dabuli dobulendo oddamu nobuli atachina tabbo lwachi olwensonga nti okwebaza li annahu min babi shukuri li ni'mati kimu kumiyange jukwebaza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde so tulekawo mmere na banno kujiri nyam bulonde wompola mpola bulonde mpola bulonde wompola mpola era emmere yotujiria olwenzo gamanzi nsesola jiri kiri sonna okujiria n'olwenzo gamanzi nsegenda kujiria pinji ebisobola okujiria mulimu ebinyonyi mulimu ebisolo mulimu n'ebintu ebisiyadde nga tusima Allah subhanahu wa ta'ala empisa enda

0: na tetumujuki nangu nga kamwaka unya so senya kongu matitizo kuria jisaka katimu manyo olwensu antu ugenda kungere ne Allah ugenda kujukira Allah nechirala ugenda kugere ne mikwano jo so chenonji kugere ne banonga chori decho nachi walekanira okulekano kukwentegeza nga chwa unyila so senya ako jisamu kolimi pena nako shachika kakati pena naka antuko nako noso uloku vela antu yonja kamwako sirunji nyo champesi za buyonjo ate chikuma na manyo gafe mwana musinga kuuliza byaba sawo ne mwira bire bigambyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala sawo batugamba abasawo babagamba naye babagamba nga bakijja kuki abasawo babagamba babijja kunsumisa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kitwale ntinze nange wano wendi nsumisa busawo obakana kumanga kinsumisa mbaka ikimisa nga kya buyonjo era kifuula omuntu okuba nti muyonjo akanyumira akasembera yo ddala nga tumalirizza okulya emmere nam ayahmad Allah ta'ala tendereza Allah aktaba akrihi wa shurbihi okitegedde munnange tendereza Allah webaze Allah ngomalirizza okulya ngomalirizza okunya okunywa mutendereze nga bw'oyagala omutendereza nze okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin nze okugamba nti allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu dua nyingi nnyo gy'osobola okusaba Allah nti ayi Allah waffe tukwebaza kino ky'otuwadde ekyokulya ayi Allah waffe tukusaba otutere omukisa mu kino ky'otugabiridde n'ekyotuwadde ate era otwongere n'abantu nga bw'otandise ne bisimillah ng'otandika okulya osoose kwogera ku nyina Allah n'ekunkomerera omwebaze akusomesezza okulya n'olya bulungi oba n'okkuta oba kale tokkuse naye ng'olina ky'otaddeko mu lubuto lwo akusomesezza okulya ng'olya bulungi njukirayo wali abantu bangi nga gye bali naye nga balira mu bupiira banywera mu buseke emmere babakuba bukubi mpiso nga erimu ekyokulya naye gw'osobodde okulya n'omaliriza okulya n'oteebaza mutonzi wo bannange si kirungi era kibi nnyo ddala tekikkirizwa mu mateeka ga busiraamu maliriza okuyogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin oba twebaza katonda mukyogera mu lulimi lwo neebaza katonda nsobosezza okulya era bwe bamaliriza n'okulya ng'omaliriza okwebaza Allah weebaze nannyini kuteekateeka mmere eyo nannyini kugifumba abaami bangi kale sejja kugamba nti bangi kuba muyinza okunyiga siina nakabakebera nti bangi nakabapima naye gye bali abaami nga tasobola kwebaza ku muzaana wa Allah yamufumbidde ekyokulya gw'olaba ng'ekyangu n'omuntu okkuma sigiri n'ateekateeka n'afumba nekijja kyolidde n'onyumirwa n'okkuta newebaza Allah omuntu we mwebaza omugambe nti webali kufumba baakallahu fikum ogabudde ekyo nno kyezzaamu omuntu ono amaanyi kyagazisa omuntu ono okuddamu okufumbira n'okuteekerateekera so tolya n'okunnumba bukunnumbi yadde nga waali badde okikola naye beera nti webaza Allah subhanahu wataala era webaza osiimi n'oyo akuteekeddeteekedde abatuwuliriza balungi eyo yempisa obaza empisa ez'okulya n'okunywa era mbakakasa nti naye empisa tugiwunzisa olwaleero mulundi oguddako tugenda kutandika empisa ey'okutaano mu mpisa z'obusiraamu nze Abdul Hakim Ali Kifembe nzabadde akujjukiza ku 10:9 FM kole muntu wa bulijjo mwenna abadde ku mbeera kutuwuliriza saba Allah okite batukuumire mbatumidde mwenna sina gwe situmidde saba Allah addemu atusinkule mulundi oguddako era nga twejjukanya subhanakallahu wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere ddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacha entanda kumacha ng'ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 50,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
3: Kale ndowooza ensonga oziwulidde bulungi ensonga oziwulidde bulungi badde ne Sheikh Ali Abdulrahman Kifembe lecturer wali ku university IUI omusanga saidi zeye mbali

Ekikwekwe ekyokufuuza emmotoka zonna eziri mu mbeera embi nga zisaabaza abantu kigenda kumala ennaku 10 nga kitandika lunaku lwaleero. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula Fred Byamukama ategeezezza ng'ekikwekweto kino bwe kigendereddwamu okulaba nga emmotoka enkadde era envondo eziri mu mbeera embi zijjibwa ku makubo. Baba sawo wansi wa kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Medical Association bavuddeyo ne basaba gavumenti okuvaayo ew'abasawo abakyayiga amabaluwa agakakasa nti bagenda kusasulwa nga akakadde kamu aka siringi si nga bakola. Bano nno bagamba nti baali bayimirizaako eddimo kaabwe oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi okubasuubiza nga bwe baali bagenda okusasulwa nga yasinziira mu Parliament ey'eggwanga Uganda. Ate mu biseera bino eby'enkuba etandise okutonya abakungu ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority batandise okulambula ebitundu eby'enzigotta nga babuulirira abatuuze abawangalira mu bitundu ebyo okubigogola bibeere nga biyonjo amazzi amangi begana abagazze galeme kuyingira mu nju zaabwe. Ate ekyo ekisinde ki Patriotic League of Uganda batalaza ebitundu by'ekyegeegwa mu ntegeka eya Baraza okunnyonnyola abantu ku nkola za gavumenti n'okunnyikiza emiramwa gy'ekisinde kyabwe. Njabadde mbufunze wano ku 10:07 FM okuleeta omuntu wa bulijjo mbadde nansumba nathero gakusomera mu bujjuvu galindiire nange ku 3:00 nkwagaliza amakya malungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ekikukwete eky'okufuuza emmotoka zonna eziri mu mbeera embi nga zisaabaza abantu kyatandise dda era nga kigenda mu maaso ku nguudo ez'enjawulo eziyingira mu kibuga Kampala. Era okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyentambula Fred Byamukama agambye nti ekikwekweto kino kigendereddwamu okulaba nga emmotoka enkadde era ezitali mu mbeera nnungi ziva ku makubo. Babasawo wansi w'ekibiina ky'abakibagatte kya Uganda Medical Association bavuddeyo ne basaba gavumenti okuvaayo ebawe ewa abasawo abakyayiga amabaluwa agakakasa nti bagenda kusasulwa akadde kamu ak'ensimbi nga bwe kyategeezebwa minisita. Ate bo abantu abakwatibwa Ebola mu ggwanga erya Congo bayeredde ddala 5515 nga banono abantu abasoba mu 2006 be baakafa. Era okusinza ku kitongole ky'ebyobulamu ekya Uganda World Health Organization kigamba nti abantu abasoba mu 10 be bakwatibwa ekirwadde kino buli lunaku. Kati mu kaseera kano Papa Leo ng'asinzira Vatican yavuddeyo n'asaba buli muntu ebitongole eby'enjawulo okuyamba eggwanga ery'e Congo okusobola okuvunuka n'okera w'Ebola. Nga badde mbufunze wano ku 107.9 FM ekolera omuntu wa bulijjo. Badde nansoma na Deroga kusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abajita Pale FM Chikumi Mumusamva Kamusa Mwenda Ekula Eryo Muntu Wabulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziira ogenda maaso okuba nti muwuliriza radio eno. Mukirize mbalamusenekira musa ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Gye musinziira yonna ogenda maaso okuba nga muwuliriza radio eno, kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo ddala. Tetuyinza butabibaza abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, abali mu masekkati g'ekibuga Kampala, abali ku nkingirizi z'ekibuga Kampala, abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, abali e Bombo, abali e Luwero, abali e Kyengera, abali mu bitundu by'e Kampala, mwena mwebaligenda maaso okuba nga muwuliriza radio eno, kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo ddala. Program bagiyita ebibadde bitya mu Parliament, amakanda tugasimbira ddala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, naye tugenda maaso okuba nga tubawa ekyo kyennyini ekigenda maaso okuba nga kitambula obuuyi obwo. Ali ku muzindaalo si mulala, ye muzzukulu wa Jjajja Buddha, muzzukulu wa Kasiraamu, muzzukulu wa Kanaana, Kayongo Hakim, mwana nzalwa ye Bukoma Nsimbi. Maze okuba nga ntereera emabega w'emizindaalo, tutambule ffenna ngezeeko ogenda maaso n'okuba nga nkuwa ekifaananyi ekigazi butya olukiiko olukulu olw'eggwanga bwe lugenze maaso n'okuba nga lutambula olunaku olwaleero. Emirimu mingi egigenda maaso n'okuba nga giitambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, era nga tetusobola genda maaso n'okuba nga tugibuusa amaaso. Gwatera okuyitako ku luguudo olumanyiddwa nga Parliamentary Avenue, n'ofuna omukisa ogusembererako obwenyi bw'olukiiko olukulu olw'eggwanga eri emabega gye twandibadde nga gye tuyita South Wing, obuuyi obwo eri ngakkirira ku UBC. Bw'otunuulira ekitundu ekyo oba ekibangirizi ekyo ekiriraanye ekiri ku lukiiko olukulu olw'eggwanga, waliwo ekizimbe ekipya ky'olaba ekigenda maaso n'okuba nga kiri awo wenyini ku seteeserezo. Ekyo nno ekyo ekizimbe kya lukiiko olukulu olw'eggwanga. Jjukira oluvannyuma lw'omuwendo gw'ababaka okuba nti gweyongera okuba omungi buli lukya, yali Parliament ndoza yali Parliament ya kumi eyagenda maaso n'okuba nga ekulemberamu enteekateeka ez'okuyisa enteekateeka z'okugaziya olukiiko olukulu olw'eggwanga, era ensimbi ne zigenda maaso n'okuba nga ziyisibwa. Ekizimbe ekyo kyongera okugenda maaso n'okuba nga kigaziyizibwa. Kale nno enteekateeka zaakolebwa, era ekizimbe ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kitandika, newankubadde nti akabanga kagenderedde akawerako ng'ekizimbe ekyo tekigenda maaso n'okuba nga kiggwa. Okusinziira ku byali bigenze maaso n'okuba nga biteekebwateekebwa, nti ekizimbe ekyo ekiri mu kukolebwa oba ekisenge ekyo ekiri mu kuzimbibwa kyali kyakuba n'omutindo ogutagambika, to the extent nti kyali tekiinagenda maaso n'okuba nga tekiyitamu masasi oba materials ow'okukozesebwa yali tayinagenda maaso n'okuba nga ayitamu masasi ate nga takoleera muliro. Kale nno ye standard y'ekisenge ekyo ky'olaba ekisituka mu mbirizi z'olukiiko olukulu olw'eggwanga, oboolyawo tulindirire tugende maaso n'okuba nga tulaba ekizimbe ekyo ddiirwe kinaagenda maaso n'okuba nga kiggwa. Newankubadde nti gye buvuddeko ko katono, omukubiriza w'olukiiko olw'eggwanga aliko Jacob Both yagenda maaso n'okuba nga agamba nti yeetaaga amanye ennaku ebbanga eryetengeredde ddi ekizimbe ekyo lw'ekigenda ogenda maaso n'okuba nga kiggwa, ate ddi lw'ekinaayongera ogenda maaso n'okuba nga kitandika okukakkalabizibwamu emirimu mu butongole. Jjukira ababaka abatali bamungulu batandise ogenda maaso n'okuba nga basitula ku maloboozi nga bagamba nti ekizimbe ekyo kitutte ebbanga ogenda maaso n'okuba nga kiggwa, ate nga ensimbi nnyingi gavumenti zeegenda maaso n'okuba nga eyonoona oba nga esaasaanya mu kupangisa yafeesi oba ge twandibadde tuyita amakakkalabizo ababaka mwe basinziira ogenda maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe, nti amakakkalabizo agasinga oba yafeesi ezisinga ziri ku bizimbe bya Sudiru, kyokka nga zigula buwanana na buwanana bwa nsimbi bazipa.

0: mwina obutakkaanya mu mbeera ya famire, mwina embeera yonna ekukaluubiriza mu bulamu bwo. Asulih li shani kulla, nongoseze embeera zange zonna. Bwe zimu yinza n'okuba nga tozijjukira n'ezimu toziraba, naye nga Allah tabaraka wa ta'ala yekka yalina okulongoseza ebyo by'otalaba. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sha'na kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. Osaba Allah obutakuta. Omekitegeeza Allah ganti gwe nkutadde.
1: Oba kuwaani
0: nkutadde. Nabwekityo nti tulina okusaba Allah atubeererewo mu buli mbeera yonna, mu buli kadde konna, buli lutemya lwaliiso oteekeddwa okuba nga osaba Allah okukubeererawo. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khair.
1: Tuyanze nyo, tuyanzege mu kadde waffe kakati era ndowoozedduweyo nkulu nnyo gy'otusomesezza, kubanga n'ekibuuzo kiri kino kize ng'onaabuuza nti sheikh, okunaaba ekyogo olw'ebizibu bye tubeeramu nga tutambudde biganye kyo kiramulwa kitya? Ekyogo abaana aba, batuba banaaza kyogero kati abakulu be banaaza ekyogo.
0: Muganda waffe tugamba teri akuwa mukisa okujjako Allah. Teri agaba baraka
1: okujjako Allah,
0: okujjako Allah tabaraka wataala. Era bw'obanga onoonya emikisa, ginoonyezemu ebyo ebintu Allah byagamba nti birimu omukisa. Oba ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallama byakugambye nti birimu emikisa. Naye ekintu kyonna kye tutalinaako bukakafu kuva kuba nti Allah akyogedde nti kirimu omukisa, teri yayinza kugamba nti kirimu omukisa. Okiraba? Naam, okunaaba eddagala ng'eddagala tekirina mutawaana. Naye buli lw'ossaamu enzikiriza nti eddagala lino ligenda kuba limpa emikisa, ligenda kuba linnyanguyiriza obulamu, olw'oba otandise okubanga ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Emiti sijegigaba ki?
1: Emikisa.
0: Sijegigaba emikisa. Oba ebikoola sijegigaba emikisa. Naam, kiyinza okubanga bakadde bafedda baakiraba nti omuntu okujjumbira okukozesa eddagala lino ebiseera ebibasangamu embeera y'okukangakanga n'okutiisa. Kakati nga bakimanyi nti eddagala lino bw'oba olinaabye si lye ligaba nti ligaba emikisa, naye libaako
1: obulwaddewaddewadde
0: osobola okuba nga
1: weekuumaskini ezo naddala ez'abaana zoonooneka.
0: Kati mu mbeera ey'okuba nti liyambako ku sikiini, liyambako ku mu mbeera ey'obujjanjabi, tekirina mutawaana insha Allah. Naye tetulina kuba na nzikiriza egamba nti eddagala lino
1: kantekemu kayaayaana omwana wange bamuyaayaanire.
0: Embeera efaanana etyo etekkirizibwa. Embeera eba tekkirizibwa.
1: Teyanza nnyo, tweyanze ge bakadde baffe kakati. Waliwo era yakibuuzaako ekibuuzo ekyo nga muntu amugambye amuddizemu nga kyogambye. Nakati kakati lwaki lino eddagala ezzungu we baliteekako conditionis, lwaki lyo temugamba nti lyo kyamu, naye lwaki lino lino egganda kuba lero baga nti mire emirundi bwegiti togera bo tolimisa amazzi gokya tolimisa ebiwe ebityo?
0: N'eddagala egganda oli bwaba gambye nti limire ku makya olinywa akawungeezi teryakigaana, teryaggaana. Panti bataddeko limiribwa budde bwe buti na budde bwe buti, teryasobola kugaana. Naye obuzibu bwe butera okujjira nga tukakasa nti ddyo ligaba. Okiraba? Era n'ezzungu bwe lijja nga lirimu embeera egaa nti lina eddagala ligaba era likuwonya ebizibu, kiraba aho tuba tetukkaanye nalyo, tuba tetukkaanye nalyo. Kati nga ddyo libanga sababu nsonga, libanga nsonga wabula terifuuka nti
1: lyeriwonya.
0: La,
1: ekitegeeza n'eri saidi eri tukolera y'ensobi yoga nti hagende wa dokita gundi bwati gende wa dokita kaddu nabbi.

0: banjo kere kuba jajjanga
1: no.
0: Oyo ha umwana ya mazuku wono uyo wagenda mwa mugalu mutwale ya nanga yajja muonya nede gali ya mwanga ganti ndija kuonya ekitigeza nti mulina mwensobi munjogera
1: aha enjogere nyini eri mwensobi umuddu chayino okukiriza ti okuonya kwedagala kuli wakati wa nyokuta bbiri kun
0: fayakun
1: wachira wali lagira likuonye noona wali nga wabata kiriza newe basombe dagala lyensi lyonna tusobola kuterera tusobola kuona kati echo omukiriza kyayina okuba nakyo mu mutima gwe nti n'eddagala lino lyennyini lyenkozesa waliwo aliragira okikulaga nti waliwo aliragira kwe kubanga muyinza okubanga mwenna obulwadde bwe bumu ono alikozeseza ateredde ono alikozeseza biganya
0: yes.
1: Lumu waliwo dokita dokita ono okudwaliro lya Saidi na Abubakari
0: Kajim
1: waliwo lwetwali mu ddwaliro omu kubajjanjabi nambuza dokita naye omuntu wange anaawona namugamba ndi Allah nambuza ndi Allah nze ogwange nkukola naye awonye ye Allah kati ekibuzo kyombuuza kinene ku nsi sisobola kukwanukula kati olaba ndi yenzikiriza eba ntuufu okugisa mu muntu omuntu n'omugamba nti aa nze nzijanjaba
0: naye awonya
1: ye Allah tabaraka wa ta'ala era ensonga lwaki tugamba nti la shifa illa shifauka teri luwonya Allah okujjako luwonya lwo era bw'oba osazeewo okuwonya muddu shifau la yughadiru sakaman oluwonya lutaleka kalwadde konna yadde obulumi bwonna eyo eddwa gye tusaba Allah atuwonye oluwonya olutaleka muki ndwadde yadde obulumi kati oyo gwe twayogeddeko nti yagaa nti kun fayakun era singa abasiraamu twategeera aya eyo innama amuruna li shaiin idha aradna an naqula lahu kun fayakun Allah tabaraka wataala agaa nti ensonga zaffe zonna bwe tuba tuzaagadde okuba tugamba bugambi nti ba nikiba eyo aye ekutebenkeza mu bintu bingi nnyo byekutebenkezaamu oyinza okuba nga obulwadde bukulumye nogaa naye waliwo agamba nti ba nikiba ate nga yali akyogeddeko netukirabako ku bantu be ku mikwano gye ku bannabbi be okiraba bw'otunuulira nabbi Ibrahima alayhissalaam embeera gye yayisibwamu okuba nga asibwa mu muliro bwe baamukanyuga mu muliro omuliro tumanyi bulungi nti tegusaaga
0: tegulina
1: mukwano ku busungu obwali mu muliro ogwo nyene gutonda yagamba nti kun bardan wa salaman ala Ibrahim ba omunyogovu ate ow'emirembe ku Ibrahimu era Ibrahimu yakuvaamu nga talina buzibu bwonna tegumwokyeza engoye tezikutte muliro n'akuvaamu ng'ali mu mirembe mu kiseera kye kimu bw'otunuulira nabbi Musa alayhi salaamu atuuse ku nnyanja omulaba amuli mabega ennyanja ebali mu maaso abagoberezi be ne batuuka n'omugamba nti ya Musa inna lamudrakun Musa tuwedde omusajja atusanze tomekyagenda tukola nga tutuuseko yabagamba nti kalla inna ma'iya rabbi nedda nse nkakasanga Allah aliwo munange ni Allah chichi yakola yalagire nyanja kun
0: amakuba ndege kuba
1: kuwekole mama kubu oshirabu
0: na
1: amakuba nekakola chi
0: nege kola
1: amagezi g'omuntu gayinawe gatuuka ne gakoma amagezi go gayinawe gatuuka ne gakoma ne kababe basawo kababe baani batukesanga ndi kati tubirekedde
0: Allah
1: birekedde Allah bamekanga abadde mulwadde mu ensi yonna ganti awo yagenze nebukera ku machanga nyini muntu oyagenze nti kun bamulamu nakera ku machana atamulanga mulamu bamekanga oli alabanga obwavu bubadde bumuli bubi nga wallahi bwatunula yamina ni washimala taina wasobola kugaggawalira nebukera ku machanga nyini kumutonda agambye kun bamugagga n'agaggawala kati ekigambo ekyo innama amruna lishei ensonga ezaffe zonna ezaffe eza Allah tabaraka wa ta'ala ziba mu kigambo kun
0: fayakun
1: era togwanga musuubi ng'oyo ayogera obwogezi nekiba nga waali togwanga musuubi
0: jalla jalalu
1: togwanga musuubi n'olunaku n'olumu just
0: bugumiikiriza
1: na kumunyonyola
0: barakallahu fik ndoza ndinga nebunya bakadde bafulwaki surati yasin eno batukanga ku nkomerero ngera innama amru idha arada shay'a eranga wajidda ndinga esatu ndoza bali emphasizing a point eyo tekigambo kya Allah kiri kun fayakun kale kibuzo ekyokubiri kigamba nti sheikh yagala onubambi kumuyambako mukyala yanoba kati emyezi esatu naye asaba talaka ate nga mpuli nze nkyamwagala naye ye asaba talaka nkyamwagala kati nkole ntya
1: kakati omukyala waba akulemeddeko okusaba talaka gwe togimuwa muleke wabula ye kyaba akola bugambe gwe neyambulula singa nze nkukyayi talaka mbadde ngenda jikuwa mu bwangu naye olwokuba gonkyayi nawe obusiraamu bwakuwembe ekkuba eriryo neyambulula kwata maali genakola ki
0: genakuwa
1: oyite imaamu yali mu nsonga zaffe khalas oneyambulule nga ne bwe muli bamutudde mu kkooti kiteeka bulungi taligamba nti oyo yeyamba talaka wabula kiri janga kigamba nti oyo yakola ki
0: yeneyambulula
1: kati mu mbeera eyo nti bw'obanga mukyala yasazeewo okuba nti abikooye alaga nti akooye agende mu shariya akweyambulule mu mateeka kimanyike nti akoze ki
0: akweyambuludde
1: naye tokkirizibwa kuba nti omuwatalaka nga gwetomuyinaako busibu eto muwatalaka
0: okay. Kati oluusi bambi abantu abamu batusabanga kulani dedda nga waliwo kulani ngeri omuntu wayitira ku muzikiti nga agenda ne kulani y'omuzikiti nga gyawaayo kati kiba kyangu nono omukyala okuyita ku muzikiti najjawo kulani n'agikuddiza
1: amahare bw'aba akakuwadde kkiriza
0: akuddiza kulani
1: akuddiza olw'ensonga Allah tabaraka wa ta'ala atulaga mu Qur'an nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala ganti oboli yao oyinza okutamu ekintu nenga kirungi joli ati mu kiseera kyekimu oyinza okubanga otamwa nnyo ekintu
0: nga kyekibi gyoli olusi ngaoyagala nnyo
1: oyinza okwagala
0: nnyo
1: okwagala ennyo nga kyoyagala ennyo ate si kirungi aye n'otamwa nnyo
0: atenga chiweta midwa
1: chechirunji Allah gaanti wallahu ya'lam Allah yamanyi wa antum la ta'lamu tumukola chi
0: tetumanyi
1: tumanyi banji nga akaddo kulemera mu mbereyo nafundikiranga atemudwa uli yesha wadda atumulemeddeko okirabe baba sazewu nga sazewu laba mutima kisazewu okiwumuza nosaba Allah kuwe mu kisinga obulungi ebirungi bya Allah tebigwayo wallahi tosobola bimalayo ebirungi byaina munsi biyitirivu nyo nyo nyo nyo dumu Allah tabarak wa ta'ala muhadithi al-Qudsi Allah ya gamba ya ibadi badu wangi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum singa tuletu munte ya soke la dara no ya lisembayo majini bantu mwena mwena ne mukungani la fiswahidin wahid mwena ne muba mchibangi lize chimu buli omona ansaba faataitu kulla wahidi masalata buli omona mbanga muwade chansabye mana kasa thalika mima inti echo techina chichikende za kubye nina okujia konga bola ba kama yankos almikhyat idha udkhila albahar chifana la kongo mtu wona dira kai mpiso nojisa munyanja kedana kuke mubamu kendezi za kubogaga wenina ufanga kuli ngobogaga webu wakugamba buganti ba
0: nova
1: tichumweta kisa kuwa kati Allah tabaraka wa ta'ala yusere bimu ajana atulage mberezi mu olusi ne tulemerako ninga olusi kye kisinga okubekirungi kyoli
0: era abantu abasinze okubona abona mungu ajja asoka kulagako noga ndi ndendoza kanjira kanjira nkubirira viva mbiranga
1: baba kulaze ngujirabye uyuzokira
0: nkanjagara kukiva ko na kino kubanga bino experience je tulina n'abantu bafa bakabye nnyo nti abacyaranga bana atulusi bwayingira ye mbufumbo atashoka kukora bicyamu na obongo bona nabunza nga wataba ola banga gwakumi chokati na agenda ate mu kugenda era leka yo kuguru bwaira kugamba nti mu nyumba yanga atisagara kwasize mbukazi kuganura bo kujoga kuno tulabagoshi kuganawe toina we wetandika ndi ateka tiene na makanga zimbye ateka kati omukazi anga siteka wo mukazi atagenze kati ato kunonya gazimba amalala nacho nga si cyangu so embera bwe tuweli ku ground
1: na ye kigambo kino katu kigamba abantu abatuuliriza abalungi ngo mchala yenna ngo bufumbo bwo kyabutambuliza ku dogo obufumbo kyabutambuliza ku dogo kye tuyinza okukakasa ndi ekyo genda kifunamu ogenda kisasulira munjogere nyango otekeddwa kisasulira
0: oyagala
1: nga okakasa nti amakaago tegatambulira ku kala Allahu kala Rasulullah toli muntu wa vikari toli muntu wa dua naye nga goweka kasanti amaka gange ninawe nagenda nenfukamira
0: nenga siba
1: era omwami atambulira ku ntoli zange bwobanga ekyo kirina n'olali ngaokya kirina tukusaasidde damangu nyeri Allah tabaraka wa ta'ala embere ye wasawo jije wa illa uja kuchifunamu
0: Rusi newe yalite kata cha jugira yalisi mira wansawo
1: yamulisa
0: mbaba yamulisa
1: yalidia na ye ebina chifamu
0: sibi yangu sibi runji
1: tepitira kuwa birunji era akhir matafe nkomiriru ya vyo na
0: kwa jusa
1: kwa kwa jusa wako jusa
0: mnone mwa bachala babadde
1: edogo erisinga okuba eddunje erikola obulungi mpisa mpisa li edogo erisinga okuba eddunje
0: bachala mulira
1: mpisa zikola nnyo mwami yandibadde ki kasitobanga empisa zo nnungi ensi yonna ejjaga waloga omwami naye nga tomuloga
0: omulekamu kasalamuto abakazina kati yanza ndowooza abakyala mmwe ababadde awo nga kuki ekireka bbira awo nga kuva kiniwoodw awo babadde ku mpuuta awo ku jjembe ng'omukazi yeebera aga nti nkulayirira Mukama Katonda layira wallahi biki n'alayira aga nti tajja kuleetawo mukazi omu maka gange ate ng'etaaga abeerewo ate sididdayo kuba mukazi we kwegaola mukazi byayogera yarabbi mpaliriziddwa n'okuyimirira n'entunuulira omukyala
1: Allah.
0: N'olwekyo kati abakyala kyobola bano oluusi kati omuntu oluusi naye obwongo bugira engeri gy'oba obuwunziza okukakkana nga naye akutemudde
1: bwekiri
0: so atweddeko kkiriza ntuseeyo ku bubaka bwabakadde baffe bano kati tewakyali kwemulugunya nti ate program saagiwulidde nedda wekyoba okola kyalira omukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna byonna jabisangayo likinga sharinga dasol Zulafa Holdings Limited beba ye ansa ku muntu yeetaaga okubeera nga wazimba amayumba go nyumba z'abapangisa amaduuka naye ng'oyagala kugaaya kashwo naawe ogambe nti alhamdulillah nazimba kati zikwase ennyumba zo Zulafa Holdings bajja kusasula gwe nga landlord babanjeyo mpangisa mbeera esinga okubanga nnungi basanga wano makindi ku Golden Plaza okuyana paka last kanku esimu ya Haji Faruku omukubireko omanye ebisingawo eri 0774638459 oba ya mukadde waffe Sheikh Elimia Rashid Kafuma eri 0701361219 ate nga fungisa tukole 2026 ku mulundi guno kati tuze nakuba mpya mufungiza tukole mujja kubamu ebintu bingi nnyo byetutunda kakati nga biri mu butale omukisa okuyiga ennunda ey'embuzi y'omulembe ennima y'ebyennyanja ogwebwa obwavu ennima y'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi engeri gy'ofunamu mu nkoko ate nga tozirunze ensuubula y'ebweru mu ggwanga wano osobole okubeera nga buli kimu bakutegeeza kubanga manya nti obusinaamu n'obusuubuzi byonna byonna tebwali kireka kinnaakyo kale fungiza tukole 2026 ku wali ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum nga 10 October 2026 ate nenkeera nga 11 October 2026 tiketi emitwalo 2 gyokka gifune ku Pearl wano ku reception bwoba tozze wano agenda ku Infinity Beauty Home ekyengera ne ku AK Islamic Book Center ate nga prestige majalisi yaji wa mulemba musiga ku migaati alimu ebiri satu mondi genda musomaketi okuli okumbi obwedduuka erikuli okumbi omufuna basubuzi mugende mu chapa gen enterprise wali mu kikopo zinambusakirya wenyini aji Rashid Ssenyonga saba abeerawo ddala bakola keeke emigaati muyambisa akekeza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi nnyo ddala bagenda mu mikolo prestige majalisi temumuleka ate nga Mukala Enterprise Uganda Limited ansa omuntu yeetaaga okufuna ebizimbisibwa beirayisa ate nga birungi nnyo ekirungi ajja basi mutyaba zonna azikulira buli China class ebyamasannyalaze naye tyros banange mugende mulabe etawuni ya tyros bwobanga tonateeka tyros mu nyumba oba wonna gusooka ogendewe otunuleko butunuzi olabe kiki ekisobola okubeera nga kirungira mu nyumba yo kale basanga odi Kampala Shinde Khamis Road nebisaga kukola na Shinde Masaka Road ne wampeo Gaza Road esimeri 0708-83-5-057-15-15 House of Zakandi wa Uganda bakujukiza okutola zaka mu maali osobola okubeera nga otuukiriza empagi mu mpagi z'obusiraamu tuyamba abali mu buyinike babi n'abali mu bwetaavu oli musuubuzi mukozi wa musaala oli mulimi oyina takisi oli byonna ggwe tofaayo gendayo bajja kuwulira ki kyolina okutoola basange bano ku Old Kampala polodi namba 9 Penman Gardens open Old Kampala primary school balirwana abaffe nno wano ne bwojja tusobola okukuba kuyitira nti seeka nyanzi waliwo wuno kankwesi mamanye bisingawo eri 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 5 19 10 19 ebyenfuna mukwano bigotanye bizibikuzimbye ka kayumba jangu efuna ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okulibwa edduwa obubonero bw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandikwa shurayi mu Kenya ku shillings 12 zokka onre eza Uganda. Program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Gemanya Gange Dini Mkado Fesheh Abdul Karim Mugendera Wateka Musente SH Family Handiwe Abasangu Wakiso Watuke Wakiso Kwata Kuberigenda Kwa Hedikota Za District Kito Kwa Zilima Sijiri Nol Awe Njini Hajaru Na Samijo Javera Ewa Plumbing Webili Mubonji Samiti Wabotu Wala Mujo Mkutu Wali Aku Saiti Mifazi Sibaji Sazenye Beya Katino Gwa Musuhuzi Gendo Jisubule Kulikama Gwa Manji Aba Masomira Aba Hotelzi Mkisa Gugu Weguli Atino Mkwani Wa Kukirizo Kugula Una Bo Account Teka Kwa Sende Mpura Mpura Paka Nundu Tukirize Chiroto Cho Kankwe Simo Manyebi Singa U Eri 0 7 5 0 7 5 0 0 7 5 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7
2: bikosewa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe elimu buli kimu ne forex bureau weli hotel africana tusangibwa ku plot biri kunya wampeo avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatu maniliza hotel africana ye hotel yaba na uganda
3: MTN Cola Tunes zikomye wo ne mikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambu zero star kumina bili hash oteke mwedobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN
4: tugire kunsunge za dini zoka Kuwa kanya kewiri wazo, kukuwa blasa, kuno kukusumesa, nuyongiro kukenkuka, ibifu kudini yo.
5: Roba angomu siramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna, obe chintu chona, abele wajitibu pa wangwazi.
6: Ngo kote so mkisa, ogwabi no.
5: Siku usonga yonna, lata sobanda, banda mkufuma sichabu utu, ate sichabu siramu, omobaka ya tugani la dara.
6: Okufuma.
5: Tavuma. Tavuma wa chitibwa.
6: Tavuma wa wansi.
5: Tavuma wa wansi.
6: Tavuma wa chisoro.
5: Tavuma chisoro. Tavuma mtu.
6: Mtu.
5: Wade chinyonyi.
6: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma. Ani akuru.
4: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Paka service okumacha.
3: Rajo sasule chisukiride. Atengo sobulo buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente. Ediwa mtu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wengu mitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Gemanyiga momo.
4: Ochali wakati mu program Busa Imam program Busa Imam ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kwa headquarters district opposite ne Masjid An-Nur
0: mbakulisizayo mubulangu wabakade wafe tuchagenda mumaso ne program Busa Imam SH Family Hardware ya tujeba saye teka msene program eno Busa Imam botuke wakiso kata kukubiri kende kwa headquarters za district opposite Masjid An-Nur awe njini bizimu swapei la isatenga wiru njyo yusangi wabia plumbing pakusubuza semitu wawa mungi ni wawa mkutu alitha kusaiti kakati mkwano genda wajaru na semu njenja wali atene ni mfali sobali sa zenye bei awa masomera ba hotels omkisa gugu weguli genda yo genda katugulo account inabote kwa sende mpura mpura paka lono tukirize jiroto cho kankuongere simu ya SH Family Hardware li wakiso obelenga obakubira kerizero misambu 54 asatu munya 5 katudeyo mukadofe aha nechibuzo chono agamba anti Sheikh mukadde wange yatandise okunywa ku mwenge ate nga mutya mwanyi ekitiibwa kati nkole ntya
1: okusooka tusaba Allah akulungamize mukadde wo amuggyemu ekibeerabeera ekyo n'ekirwadde ekyokwagala walaki tusaba Allah amulongoose naye yongera okumussaako mu ddua osabe Allah tabaraka wataala akulungamize bakadde bo oba taatawo ensonga eyokubiri gwoyinza okuba nga omutya naye tekigaana kuba nga otuukirira omukulembeze nga imaamu n'amuyita n'ayogerakooko naye ebiseera ebimu omuntu ayinza okukola ekintu kyonna kyakoze naye bw'afuna omuntu amubuulirira n'amuzza wabbali ayinza okutereeza mu mbeera kati amagezi ge twandikuwadde omutuukirire ki omuntu yenna gwolaba ayinza okuba mukwano gwe ayinza okuba ki kubanga oluusi ayinza okuba imaamu naye nga si mukwano gwe kiraba naye mukwano gwe nfanfe asobola okwogerakooko naye namwa byotandise okukola bigenda kusuula ekitiibwa kyo bigenda kwonoona bigenda kukola ki n'abaana biki bingi omuntu byasobola omubuulirira oba oliawo n'abanga ogwomuza gufaako
0: teyanzegendereza mukwano ekyo kitegedde naye sikumukayukira agamba nti ono nti sheikh nakyusa eddiini kati emyaka esatu emabega alhamdulillah naye nze nasiramuka famiry yange nenkyawa tenjagala banjogerera ebikyamu byonna buli kimu kyonna bakinjogera naye abuuza nkole ntya nga famiry ndi bubi
1: noono naye tujja kugamba tusaba Allah munyweze naye nga buli lwosiramuka oteekeddwa okusanga okusoomoozebwa mu bulamu bwo naye kyetukakasa obulungi nti okusoomoozebwa okwo ojja kuyitamu bbanga ki eba kinaatwala kiseera ki ekiseera kyo Allah yakyemanyidde naye ku nkomero ya byonna ojja kusigala ng'oli muwanguzi kati toddirira era totya kyokubiri funa imaamu okukitundu kyo omuyitiremuko ku nsonga ezo oluusi baba n'embeera yokukumaakuma n'okukutuuza n'okukubuulirira kwoyinza okuba nga okiyitamu wekka n'ate imaamu ajja kukunyonnyola nti oli wano nti omulabo oyo amunna atudde awo kyoyitamu kyayitamu kati tokirimu wekka naye era ku nkomeri ya byonna ojja kufundikira ng'okoze ki owangudde insha allahu taala ekigambo okukyusa ddiini kikaluba era tubawa nnyo ekitiibwa abo aba abakyuse ne badda mu busiraamu tubawa ebitiibwa olw'ensonga nti okusalawo okwo tekuba kwangu tekuba kwangu n'ebitera okufunibwa oluvannyuma lw'okukkiriza nti nsiramuse nebiba bingi naye abasinga obungi batuuka ku buwanguzi abasinga obungi batuuka ku buwanguzi naye ate kyebayita obuwanguzi tosobola butuukako nga toyise mu kusoomoozebwa kati agumiikirize
0: kakati noona agamba nti bwe tuba tusaala nga mbadde tusaala kati imaamu eri asaaza amasanyalaze gano ne gavaako kati oluusi ndowooza gaali gavuddeko ate nga bali wakati awo awoawo gagenda okuddako bawulirize imaamu gyali nga imaamu ali ku birala nga nabo bali walala abuuza kati yesola akola atya gera era abantu bangi nnyo bekitera okutuukako
1: kitera okubaawo ne bwe kiba nga imaamu oli wala nnyo naye kakati waliwo emisikiti egimu nga minene imaamu tomulengera hatta na bano basaaza nababamu nga tobalengera kati embeera ebwe eba etuuseewo osobola okuleeta enniya ekutuka ku imaamu n'oba nga osaala ki osaala bibyo kanko ekyokulabirako n'oba nga omuntu asanze imaamu nga asaddeko n'atoola salaamu
0: gwe n'ogenda mu maaso
1: n'okujjuliriza kati embera wewe badde obwetyo osobola okwessa mu kiti ekyokuba nti imamu wange mwekutuddeko kubanga kikkirizibwa okwekutula ku imamu mu swala wabaawo embeera yonna kkirizibwa okukola ki
0: okumukutukako
1: n'ogenda maaso ne swala ye ninasaaliye tekina mutawaana insha allah kakati bwabanga akomyewo mize amakulu nti amasanyalaze gakomyewo nga gobadde osaddekeraaka n'oli imamu tomayibwa ali ku tahiyatu gwe oli kuki awo oba ogenda bugenzi mu maaso naswalayo nga gwe omuntu
0: oledde
1: waleesedde niye mukutukako kati saalaba ebyo
0: ndowooza ekintu ekyo mukiwulidde bannanga abantu bangi nnyo abatera okufuna obuzibu ngaobwo kati mumutegedde ki ekyokukola ono ye muhammadi asinzidde mu UAE agamba nti njagala kuwoowa naye ekizibu famire zombi eyange neya mukyala wange zonna ziri eyo Uganda kati abuuza awoowa atya
1: kuba tatunyonyodde yomukyala aliwa
0: yeyagagwe famire ziri eno katulowooze nti engeri gyatali muwoowa omukyala nti katukulowooze nti ali eno waffe
1: naye kati ebyo ebiseera ebisinga omukyala atera okuba eri
0: baluusi bakola naye
1: bakola bonna
0: kati bombi tubawa ennamulaezo nti buba naye eri okola otya ne ali eno
1: kyangu nnyo kyebateekedde okukola bazadde bonna kasaba nga bakkiriziganyiza tebakirinaako mutawaana nikah esobola okubeera ku online taata nga tumutadde ku video call kwali taata omuwala n'abuuzibwa ebibuuzo nga ayanukula bwe kiba kiwedde khalasi nika esobola okuggwa twali buzibu
0: kyekimu nga omuwala gyali eri
1: obaali oba aliwa ekikulu taata ono kukibaamu ne okufuna abajulizi abayinza okuba ku nsonga eyo ekisooka
0: tweyanza nnyo tweyanzege obusiraamu buno bugonza nnyo ensonga naye munange otulabirawo nga abantu ezibakaluubiridde kati ono ye Tauba Ramadan ennamboole abuuza nti akalevu nako bwereere bwamba nga nsala nga kabadde kalabisa eswala yange ebaetuuka
1: mukyala kyatateekeddwa okulaga yensingo ensingo oba wano wetwandiise nga ku lwekifuba awo tateekeddwa okuba nti akola ki alagawo yadde nga bamanyamu balaga nti n'akalefu ateekeddwa okukabikka amakulu nti bw'aba ayambadde kyayambadde alina okukakasa nti akalefu kabikkiddwa
0: onaze ku kiri kyetubaddeko ejalya empererwe abuuza nti abawoowesa ne basaba sente nyingi ennyo olw'okuba nga balabye emmotokawe ezijja wakanewaga mwali mujangu woowe n'alaba emmotokawe ensajja naga nti ha kuluno nange yange ennyumba erina okuserekebwa abalamulwa batya naaduumuula
1: abawalimu ku mbeera eyo hukka lahum basaanidde okubanga namwe babakaliga kubanga kati abasinga obungi musajja watu abeera ku muzikiti awo temumuwa musaala okiraba tafuna musaala yabayamba musinga muba mufiiriddwa mukoze eki lwaki musanyu
0: naye tasanyuka
1: naye asanyuke akola omulimu gwe nga muki
0: omusanyufu
1: kisi kiraba mubuzibu almusilimuuna ala shurutihim bwemuba nga mwakkiriza nti nikaya mwina okutambula ne satifikati zirina okubaawo
0: naye
1: mumuwe ku sente asanyuke adde ewaka kubanga olunaku lulamba omuntu oyo atuulaawo okimanyi
0: ofcourse anti bamugamba nti okuwa kasaa mukaaga nemuyingirawo 12
1: kati ate tatuuka mukaaga bamugamba nti okuwa kwa mukaaga kiba kitegeeza ku saawa nga 5 oba 4ateeka okubanga yatuuse etta kati mumubalirya nammwe olunaku lwamazaawo ne mumuwa kimuwadde
0: Yes. Never back kumbere liya bera nga uti Allah kutuwe jana.
1: Hii mwali mwati kole mbe. Tambula bara kama
0: ufike.
1: Mbawe.
0: Mbawe.
1: Mbawe.
0: Okay.
1: Na.
0: Mm-hmm. Aye ni gamba ntie bigambo vya Allah te mbitunda ngo muendo mutono. Yegende lao.
1: Ane da siwe gende la. Siwe gende la.
0: Mm.
1: O shiri yali mbera yali yali uo. Nga abantu ebigambo bya Allah tebabiwa kitiibwa yali tategeeza gula kwa sente wabola ebigambo
0: bya musama na nikalira
1: just okubanga tetubiwadde kitiibwa
0: tichari kya sente
1: si sente si sente
0: kale jari ya ekibuzo kye kyokubiri abuuza ewempereero no jari ya nti nina abanzi babanji mubachi aganti mpa kudua egoba ababi
1: Dwego baba bi twali duante de khas yino na ayitirize nyo kusoma ayatul kursi.
0: Okay.
1: Ayatul kursi jakutasa Allah jakuyisiriza ko kutasa binji.
0: Okay. Ngalbo ko muntu gwenala banga asoma aya eno simanyi nga asoma asonga saidi nage nanga bwajana mibaini aidi msadda wa min qalfi msadda fa gashainahum fa mura bisrun. O yali ago bachobu.
1: Batero jikozisa de sengobo sanza abalabe bo mukubo. Osanze ladala balabe. Abayinza okutuusa ko obuzibu.
0: Okay.
1: Oyinza kukozesa ebigambo ebyo. Fajahannami baina aidihim sadda.
0: Wa min
1: khalfihim sadda. Fagshaynahum fahum la yubsirun. Liba bakikozesezza mu mbeera ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Inshallah tichina mutawana inshallah.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kati ne yetegeza aki mu bufunsi.
1: Makulu gayo.
0: Wajana
1: mimbaina idim netusa mu maso gawe ejiji nema bega netusayo
0: ejiji
1: netubasako ekibabika maso fagshainahu tubabika maso fahum la ibsirun tebalaba
0: eh
1: baba tebalaba
0: okay
1: eh kusa
0: tuyanza
1: tuyambiwa kigambiwa siri kakasa chikumi kuchinacho tiombaka Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: bwe yali aduko kuva mu nyumba yi abalabi bakola ki
0: bamutega
1: utega ngabagala mumiza musufa agala mutta sallallahu alaihi wasallam bwe yafuruma nasoma aya iyo وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون نايولين فوفنا جبايرا نابايتاكو نغتبا سبوتكو بانغا وكولاكي ومملابا ندوا نينجي نبزي يسومي صلى الله عليه وسلم سنغو سانغو مونتو نومو يكينجرا نوتيا وصولو قانت اللهم إني أجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم النبي جتوا صلى الله عليه وسلم وسانغو ملبي ناو متدي نانت اللهم اني اجعلك في نحره واعوذ بك من شره بوبانغو اليوم بمبا ملي بانجي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اوبا اوينزو كوزي سندالا بوبو بسانزي بيباتيو نانت اللهم اني اعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شرور دوالو يجمع بويتي كاتشون نتشو بوكو سيزا إن شاء الله تشينا متوانا
0: okay تويانز دابنا تويانز اگه آنو آغامبان يرويما أمارو تيو مونتو باكولي تيلا كاستوما ناغاما انتي وايدابا انتو وطيرو خوغانتي ما تي اندي ايو and oruso muntu alinzo kuchile tango tayagala oli agula manyaga ndi ntemeseyo bibali bintu binjo bogera okulaga aha okulaga ndi ona ino kuongera mu sente sente ndala yongera mu bokolechi ogirekezizo abuza anti ye ntunda era mulwetya
1: kakati ekyandi badde kitufu tumuntu wabanga akuletedde omuguzi asobola okusasulwa asobola okusasulwa akasente kaba kamusasuddwa tekina mutawana kubantu omuntu yasasulwa akuletedde gutwandisenga chibuloka
0: akoze chibuloka
1: akirizibwa okuwewa nebisharut buloka tali ya kunjuyi bibiri atekeddwa okubaako saidi emusasula kati bwe kibanga kikkaanyiziddwa nti ono atunda yaino muwa era yaba muwa gwaguze tomuwa bwe kibanga ono aguze kubanga akuzigidde awali ekintu nakyo kutuusaako nti gwe ino musasula gwe omusasula olita musasula
0: sibira bibaga nti 10% eno 10% neri 10%
1: nedda nedda taina kulya njuyi zombi aina kubaako saidi emu emuwa Allahumma okujja konga oli amuwadde nono namugamba nti ngeri gyonyambye
0: kasimo
1: kasimo kaako nga sigundi musaala nti kulya ogumusasuddwa
0: Okay. Heka kati ila Sheikh abakyasi nzo kupaza ebitundi babanga poloti era ba block yajja namubuuza nti poloti senemeka nti njitunda miliyoni 10 okay 10 tie yena anonyo musu omuguzi naje mukuza miliyoni 2 kumbi na doubling anezizo kakati ye nakola ki nakati akange wabadde yagala ko 10 zo zizo atene ko 10 na yagala ko 10%
1: ebifo
0: dhuru mojirabe
1: obuliazamanya takirizwa kola obuliazamanya bwebutyo
0: okay
1: na
0: doza chitegede mukuru Ahmed Ali Ahmed Ali Rima Umar kakati yono Ahmed Ali akubu agamba nti shekhe mchala wange ono obuzibu bwasala buli lwasala kamungulu za mukwata nazirika buli swala agamba nti agezezzaako kudua agezezzaako kurukuya biganye abuza kati akole ki
1: ekitegezo mchala ino obuzibu Shigambo kyayogedde nti ngezezzaako kurukuya bikozeeki
0: biganye
1: biganye ate binagaana just akaseera Allah katanatuusa agende maaso n'okusoma rukuya kubanga lyekkubo lyokka eryatusibwawo ku mbeera ezifaanana bwesityo akende maaso n'okukola ki n'okubanga amusomerera rukuya waliwo omu ku bamashayikh yabadde asomesa naga nti waliwo omukyala bambi yafumbirwa naye agenda okufumbirwa nga ayina shayatini mpitirivu obungi kati kyeyakola natandika okusoma surat al baqara yaumiya nga ya buli lunaku yagisoma omwaka mulamba mwaka ki
0: mulamba
1: niwe kitegeeza okusoma bakara omwaka mulamba buli lunaku naye agamba nti bwe yasomanga bakara nga luuta emisota nga gijjudde ennyumba gigenda mulya buli nga buli lwagisaako bwatyo gisomanga gyeyongera buli lwasaako nga gyeyongera okutuusa ku saawa naga kiki kino nanga naye nabbi tasobola kulimba naasoma naasoma yagenda okulaba nga gitandika okukendeera gitandika okukendeera gikitandika okukendeera omwaka we gwaggweerako ng'alaba ebiri n'ebiri ekyo bwe yajjuza omwaka bwati embeera neebulirawo ddala teyadda mugiraba kati kyekiri Allah tabaraka wataala kyatugamba nti innama dhalikum shaitaanu yukhawifu auliyaa fala takhafuun nabwe kityo sitaani bwekola okutiisatiisa abantu nolwensonga temugitya Allah bwe batugamba okukorani temutya fala takhafuun wakhafuuni muntyenze Allah wammwe bwe mubanga muli bakkiriza kakati zino ennaku ezaasooka buli yasomanga byeyongera byali mbeera yamukanga kumugja kukorani nebu yale mirako nebitandi kokosewa ku akhiri matafu nebikolachi
0: nebigwao
1: nebimufako na atiririra dala bulamu nebudda bulunji gutauliya koku imamu yali mu Saudi eyo yasaze miaka 3 ngasoma Qur'an ninga shayatini zimutawanya umwako ogwasa tu yalote shiro abali mutulo anga nti musajja gwo tumazeeke emirembe katukuvire otumazeeke emirembe teyadda mukufuna mbeera nsi buyonna kwe kwali okuterera kwe ni shaitani zagu minkirize miaka 3 nga zibona
0: bazara mwana na fumbirwa na gelu ya kola nena azara
1: ni imamu kumenyete bina asoche
0: Allah imamu
1: imamu mutawani aina Qur'an jia kwati neku nkomele ya biona Allah na amulete la faraj obufurumiro na vangechi chizubi ya kola chi chavao kati ebizu vietu li nebisere ebisinga umutabaya gala nyasu me Qur'an uluwali la wanerewu kadatiru wasumye Qur'an na isi wabubi na ngambo wai
0: kanji na njireka
1: kansu kenvi ku Qur'an kuwanga uliruwe njisoma atine yongera kwe yongesi na atamanya nti joko matoku jisome nyo bitabuka mkutabuka atino kumkome wijia kuwanga bituka kati tukubiriza bannaffe abafuna embeera zifaanana ku bwezi tugamba nti nsomero ku ya ngoye mbitadde
0: lemerako
1: mukulemerako mwe muli nasuru bi idhinillahi subhanahu wa ta'ala sabe Allah tutase ebitonde ebyofenna
0: atale mukaddo antu yanza nyo tuyanze kantu se kuva kwa baba kadde baffe ani omuzi murani 2026 jangu tumalirize bitwatandika emisinde ja ani omuzi murani egikomyeo nga kumundi guno ate tuduka kumaliriza administration block yekifo ky'abaana bambi ky'abaana baffe abatalina ayamba echa Shukran Babies Home nga 2 September 2 mukaga wali Lugogo Cricket Ground jangu ofune akajozi mono dukira kumitwalo esatu joka wano ku reception ya Palo FM oba neku eke Islamic Book Center kati mkulu tetumara tetuduka buddu sini yae tugene tuduke mukoko waliwe ensonga mjitegede ya kumaliriza bambi abana baffe abataina mwasirizi cha Shukran Babies Home bana baffe banji babonabona walokubanti baba tibaina ubashobora kuberanga bantu babalabirira kaso Islamic schools bakutegeza basangwa no mukono bategeza bazadde nti okwandisera abayizi kukyagenda maso kubera da kunasale paka mu secondary ekirungi nti amasomero gano gombiga de ne boarding gonna kaso schools de and boarding atende nedini bachiteka kunye esira kisinzira ku mwana watandikira yasomako tiyasomako show by daddy sana huyo na jebili atapayo na mabaluwa abiri ekirungi ntino ne Qur'an abayo nga ne kumoyo ajirina kale twalo mwana asobola kubera nga atambula ne silabaizo na nga bwe zitambula kasawo babategeeza bakugunya mu kusomesa arts and sciences atenga n'ebyemikono nabyo babisomesa entambula weri temutya na darabadde atenga batumbula ebitone by'abaana aha kasawo bakugamba nti half bursaries weziri kankwe simu ya Haji Kajaya Kasim omukubireko manye bisingawo eri 0 7 7 2 8 4 5 0 7 0 2 8 3 0 4 12 ono tauba Ramadhani abuza aganti na fira brother wange gwenzirako omusajja ngamba tolinyayo abuze chucha mbosiramu Muganda kugenda okuziika brother we gwaddako
1: si kyambusiramu omusiramu yenna otekeddwa okwessa mu bigere bya munno senga ye yafiirwa muganda we n'atalinnya ekyandibadde kitya oyo mwami kimusanyusa kati olw'ebintu ebimu nga tukozesa obuntu bulamu na magezi Allah tabaraka wa taala geyatuwa umwami kiyakola yali nsobi yali nsobi
0: okumugana
1: okumugana
0: okay.
1: Okubanga agenda okubanga awerekera muganda we na
0: hakati waliwo chafaji kibaluki ndawulira ko manyo rusi babisomanga pete twabuzanga babijewa kitabo ki twawuliranga bulizi ah matugera na irimu ndi omusajja yagenda mu lutalo kakati olintitawe na alwala abuzo mbaka titata ya alwade ngende mulave nebigenda masipakaru ya fela na mganti omwami wa mugamba echo cho chaliyo mbaka na achigana
1: ebyafaye bimu byetaga nyo byetaga nyo kwetegeleza bisinga biliko obuzibu na biliko obuzibu
0: tubadde tusomanye ekyafaayo ekyokubakyala tugandi oba
1: naam okugondera bbaawe kikulu nnyo era kyambu busiraamu naye ate naawe omwami okubanga otunuulira empisa ennungi gy'olina okuyisa mu mukyala wo nakyo kyambu busiraamu katulina okugatta ebintu byonna totwalako kiwagira gwe kusaidi yokka wabula ni saidi nda na hiji tunuulire ni saidi nda na hiji tunuulire na
0: ok tuyanza nju tuyanze gemu kadu wanga kadu nuke katukute tuandipa denga tuongira muongezi kulaba antibuzo ya metuibuzo nenga tuweba zaba nage mweba linyokuwa nga tutambuli wa mtu ungiro kweba zaba kadu wa fawateka musente muprogrameno buza imamo SH family hardware awasangi waliri wakisubotuke wakisukwata kukube ligenda kuheadquarters za district ya pazini masijiri nolu awe njini ajaru na seru njo jabiri ya wadara obigule vya plumbing vili mubonji bobo tuwala sementi mwonji atipa mkutuwalili ya kusite mkwa nono wakukirizo kugula na account yotekeko sente mpola mpola paka nono tukiriza ichiroto chikole katikati neno mwaba subu zimbabira ko ntualue mifaliso baisa zenyo ebay kulika magoba manji atina mwe aba masumira aba hotel zugwe mkisana magwe mfunye mkene mfunye mifaliso kwa SH family hardware wakiso tusinkani Abdulhamidi Kizito Msenza anandake manyagange mbadene mkado wa Feshek Abdulkarimu Mugendera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ubusiramu dini yitagu kutegiribwa okwe kenenya wamuno kujitegira. Kati yongira okutegiri dini yo ibiota supura kwe kenenya biota supura kumanya biwari wategira mubuchamu ngobuza imam mu program Buza Imam
8: Buza Imam Buza Imam
7: ekuletedwa aba SH Family Hardware ewakiso kukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwakyo bali ku noti 574-34-54-54 noti 789-5-5-54 kiwede ite chikakasibwa kubomu kaka ngini kuzomu zikumi oktoba wamune sani ngini kuzomu zikumi narumu fungiza tukole wopal of Africa Radio wajiwaka kawuo kakura kuranyati ni kusigali na mabega kumulundi guno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yonko keyomu nembe ikikiriza ukurundi mbuse zorulio wamune ente jangu ni chotunda tusensara katare ukulima nukurunda ukulime mwanyi sakono kukatako mtindo kuliba kubira kukale mhouse ukulina na Uganda Museum ukutani kanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abu somesa banje abu kukumu business ebya nyingiza na katare abu uliba magizi ama company gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambia chuede fungiza tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa rebiri joka bukinga tikiti yukate ngoita kuno Noti musambu tanu bizi. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bile. Awa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet. Events. Iriza makago. Kulunga fumbo bulu unje. Hidupu ya Gaza.
9: Charo mubi. Akusuza wallahi kutujo. Mchala anga mubi nga yomba. Ugule kumu suiba shekhi. Ngo kuda yomba la kumu irida. Allah. Ugele kumu sanga. Nga imbo uima. Tamila serebo ngeya kwa nago kumpi. Mwauna nari waka kukuzofawa zine sawo yigi doze utewa kifura waluwa basa janga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu vada yudi waluwa basa janga basula mmotoka tuwala mahu kunazi mmotoka vina alizo vye mmotoka mulimwe pali mulimwe adawea mkuzono gaya sura wa sharire ilmaro chana mubi
7: sako no kukuwe nsumi seze nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
10: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
7: bururu nukuru sande ukufa kusawa nyeze jiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kura makago isirama marunje
11: Obadochi manyi nti okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yo badochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo badochi manyi nti abachalo kusinga abasajjo obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wa manga ekitabo ebiso

0: bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wabulijo mwebale nyo mwebalire daraje musinziro gena masoro kuba anti muuliriza radio eno nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebu kuma nsimbi mbama zo kubanga ntedera emabega we mizindalo mulimutia banabu kuma nsimbi wona woli kubango chimanyu wavabu kuma nsimbi wazali wavabu kuma nsimbi wawasabu kuma nsimbi wafumbi wavabu kuma nsimbi mba gara nyoba nange kata wakutuwa liza wamu mwenaba wavamu greta masaka banabudu mwebali nyoba banabudu mwebali nyo mwebali edalu kubanga ujemuli nange muzukuru wa mwimazo kubanga ntelera mabiga we mizinda alo tuweleze gwanga lunakulwa mande ziri enakuzo mwezi abiri munya mwezi gwa munana mwaka biri abiri mukaga sigade enaku ndozanya sigade enaku nya tutuke ku lunakulwa mukaga uluo kwera egwanga lyonna Uganda waliwe biragire bijja byebagenze maso no kubanga batekawo mwabasubira okulooza nti muna gumazambiro kayinza okubajjutuka sabite ja lwa mukaga kibaka katako buli omu okwenyigira mu buterevu mukulongosa egwanga nakulimande tuba n'abakuru abatutembeta mbyenfuna banafe aba YPA akononga kwotadde n'ebitongole bikuma dembe okulabanga oluvanyuma lw'okunyweza ebyenfuna kati ate banyugunya tebalina kujja kuba nsawo bakutukuba buyondo ate ensimbi bazitwale kalizani yatuuseda kalizani oliotya musajja wange
1: nebaza katonda nkumye muli mutyeno sewo
0: alhamdulillah
1: mwebali kuweereza ggwanga
0: tugezaako
1: amina
0: biri bitya ku YPA
1: YPA tetulina buzibu era tuli mukwetegeekerero enkya tugenda kugulawo mu butongole ekizimbe kyaffe ekipya ekya Nansana tugenda kutongoza Mbuzi Choma restaurant abantu abawangaalira oludde abagagga b'omu Nansana tubayita awa opposite opportunity bank Nansana kuma store we tuli kaline ya kabulungi ilike emyaliro egiwerako abantu bajje bali embuzi songa ate ne ofisi za feze Nansana twaziziza
0: zazao
1: ate sikyoka bwe tuvao nakuzo mwezi nga asatu ye sande nga twakamaliriza okwera nga ogwa ojja kwera osaga oluvanyuma nga twakamaliriza okwera ate ffe ku lunaku olwe sande tugenda kwolekera aba YPA tugenda kuba tugenda mukufa mu visit tugenda kwolekera side ze yeri antonde abantu bagenda tugenda bagenda kulambula kulaba mbuzi kulaba kasoli kulaba bugagga bwabwe babutadde bine bintu byetugamba nti tubikola abantu tubatwala ne babirabako yesebo
0: okay bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijo sabiti eri jitwawunzika nali wanono omusese
1: yesebo
0: omusese twali wonanga nti ayagala kusomesa abantu okukozesa omukisa gwabwe
1: nesabu
0: Lero tugenda kutunulira kikalizana
1: lero tugenda kutunulira kukwetegekera akatyabaga akajja ngomuntu agenda akula
0: okwetegekera
1: akatyabaga preparing for a crisis
0: we wape njogiriga ekijomanyi
1: ekijomanyi kiberenga kinyaga bitono tatujja dumalayo Uwezo kuwa tomanyi werugwayo Nete tujadu marayo kumpeo
0: Okwete gikira
1: akati abaga Elimu kubintu elisinga okumenya Bweburamu Okuva ku myaka atano Okutuka omuntu wafa Wakati we myaka zirode okutuka ku myaka Tugambe myaka nga abiri omuntu tetumunenya nnyo babuta bana achievement mu bulamu
0: etuiza ganti we miyaka bitaina che yako
1: tainache yakoze jitumubala nnyo era baba muvubuka nga akwana Omuwala abata ina nyobi, tutumuwala mstage yu. Abacha agaba mtuwaro, nkumi tanu, nkumi bili. Abacha agaba kasambu, jemiaka mweyo. Abacha atone chikomando, lorexi. Bebintuwe tumusubira, nukutambula ni apo mwonsawo.
0: Babati banamuli ya nyochiri yao.
1: Babata, simu tamuja, tayini nezeba mwja tazihina. Kwange jemiaka tusubira, anti acha agaba kuzeba mwade na ye. Acha ali musomero. Ayizo kuwa aliku university, ayizo kuwa alimu tekiniko, au abacha struggling na emisomo. Kati kumiaka, okuwa kumiaka abili mwe, vili abili mwe satu, tuwalabili mwe tano, kutuka kumiaka satu mwe tano, omuntu abaya yezura. Yemiaka jizimba CV. Yemiaka jizimba CV, ate yemiaka juwasa. Bekamu tandanga mana muwara, naweze miaka satu mwe tano, ngatana fumbirwa. Tugamba ya diva. Baba musajja, tuta andiko mweke ingira.
0: Inaka tuko zijukiza kanizani.
1: Eso.
0: Femu chaharu.
1: Eso.
0: Omuwala watu kamumia kejo. Asatu mwetanu katana fumbirwa.
1: Ya.
0: Yeah. Jaja ange, jaja buda nganti. Siyo yugu baita chibu kamuku yegi.
1: Yakuri ya makuru gacho. Ujagama uza. Kati, omuntu waweze niya, omwana mwobu waraba waweze niya kasatu mwetano. Baba musilamu, yeta go kusiba yo, chisibe chenja ule, chitali cha Ramadhani.
0: Na kwenjeru.
1: Ya toko kufana ina kwenjeru wakolechi.
0: Azisibe.
1: Baba musajja, kujawe, ateko kumita na muzake bali.
0: Namuza chichi,
1: waliwa obuzivu. Ejenyaka jivajia kwezura. Era mweje miaka abiri okuva ku miaka abiri mwe biri omuzadde wetusubira era omuzadde omugezi omwana baweze miaka asatu nga akyali waka mugobe
0: amugobe
1: ya mugobe babanga ganyo vau mirembe mugobe
0: enzo kuba ye 10
1: omwana ngenda ku obulenzi mwala yeye tuzo kutamujaji ngani omwana wo obulenzi
0: miaka asatu
1: nga akyasula mu nyumba ya kitawe mugobe
0: Nara niko nabira muri nga Dodoma.
1: No ndi ama roboza na mu nyumba. Mwe mwe ya tata. Oyo mugobe.
0: Nero buka ri kuzirwa ikikopo cyangwa ikiruwa.
1: Kubanga neswa. Tezimba kiswa waguru wa kiswa kinne wayo. Bwe enswa bebuka. Nefuruma mu kiswa. Tebuka negwa ku kiswa tezimbe kucyo.
0: Aha.
1: Era ezigwa kumpi n'ekiswa zigwa mu mvubo bali andye bezituuka ekiseera ekyenswa ng'eteekwa okubuuka kati olaba enswa ebuuka ne katategwa omuntu alina amagezi mugobe era ekirikulaga nti enswa zinaatera okugobwa mu kiswa enkuyege zivaayo ne zijja ne zikuba obutuli zino zirina okuyita
0: muyite wano
1: ekiseera kyazo bwe kituuka nti kati banange kugenda kama mbaya ni mbaya
0: kuba kufuluma
1: Kati omuntu nga amazo kufuruma n'agenda ebweru natandika okustruggling n'obulamu kati waliwo ekiseera kya ejemyaka jiba gya kweyagala ate ejemyaka jiba gya kwetegeka ejemyaka tetugisubiramu muntu kuvuga motoka ya kawumbi
0: myaka abiri
1: mwetano abiri mwezi asatu tetumusubira ku ere motoka zetu tuine ekika okurekanga planned kid Nti kitaawe ye yamuwa ebintu ne walanga abadde akola bikole eje miaka tetumunenya nnyo butaba na bintu ne tuina bye tumusubira okuba nabyo abata nazimba werefe osegera kwanga eje miaka jiba employed ne atumusubira kwanga ina byakola akutuma sente kati bino bye bibaawo botandika okuyingira emyaka ana mu etano atano otandika okuprepare lingira retirement
0: okuwumula
1: bino bye biba ngo notero okuwumula abana abamu baba bamalirizo soma abalalo bo kyasitwagolinga nabo ekitanda kyobazalirako kiba kikaddi ngo mufaliso guyulise ebikopo bya babyasa flaska zagwawo tiles ezali mu nyumba bazibomode toilet enetero okujjula obulamu bulabikanga obukaddiye esaati zikaddiyeko ekoti tezikyakutuuka ezimu nnene endala zaafunda esafuriya zizeemu ebituli amabanja gakweyongeddeko ennyumba nfunda abantu tebakyajjamu
0: bawezi
1: bawezi otandika okumaja emyaka tukusubira ogenda mu nnyimbe tukusubira okutoola amabugo tukusubira okwetegekera abazzukulu tukusubira okubanga okyaza abagenyi tukusubira okubanga otegeka okumanyagana kubanga otandise okwetegekera emyaka egy'okuba jjajja
0: myaka ana
1: mwetaano kwetukibalira awo kubanga omwana gwe wazaala ku myaka 3 mwetaano abaakuza abawezeza emyaka 10 abaabuzayo emyaka 5 batandika omumukwana omwana afumbira ku myaka 18 abagenda omuwasa yamukwanirako 15
0: abayakeera
1: that is the reality abazadde gye batagala kumanya omwana azaalira ku myaka 18 abayatandika abasajja ku myaka 10 n'ejo 15 14 kati omwana bwe wayingira emyaka 10 nga muwala omuzadde otandika okwetegeka okumubuulirira ennyo n'okufaayo ennyo waweereza abiri nga ng'oli myaka 5 kkiriza gaana essaawa yonna ofuna abazzukulu bayinza obatwala ewaabwe oba obaleeta ewuwo kati otunula ng'abagenyi abajja ewaka eitho yina obbawa omufaliso okwoli oba nga wagula omulala oba nga bye wakola kati otuuse mu stage ezimba amaka awo egyo emyaka gye gifuna pressure awo stoke wejira awo webabeerera basinga mumaatha bajira nnyo mu myaka 4 abakazi bwe basinga okuviira mu bufumbo kubanga bwe yayingira ku myaka 22 nga yakamala okusoma omusajja yamusuubiza ebintu bingi kati agenda obitunulira nga byonna tebituukiridde agenda okutunula nga abaana bakuze abaana tebasoma agenda okutunula nga bambala bubi agenda okutunula naye nga yennyini embeera ejawangaliramu mbi asula bubi ennyumba etonya oluusi kebalimu akazigo kafunze obulamu bukaluba kambonebone n'abaana bange egyo emyaka abakazi mwe basinga okusalirawo okugenda ku byeyo amaka mwe gaabuluka

0: business ne kagana buli kimu kiyagezanga ko kyagana azenga mukolera business ne zigwa ezimutize tezagwanga ne yazibala bubi eje nyaka jira jantalo tata kubanga teyategeka agoba bazuku bawaka ye mama agamba ambagala ogamba bongoba numa bongoba numa na wasara bogo mwana wasara nange nginda njamutu ale wafe omutegeezange wa mwota cha inawe chifo chifo nenga loka kunda mchoka na akuze we wadiriye bijanja genda mbikume ibadibafa njagenda kuchijambe gawo hey. Akadiye tacha asobola na yawulira yandye taza abantu neki mugana okubera na abantu otate yandireza abazukuru tabasobola esanyi bali nanga bavubuka kati ligwawo nga bakadiwa akati abagake byenfuna
1: okwetegekera akati abagwagwe mulama
0: gwe tuliko naye bichikaleta chichi mu myaka gye kivubuka tere muntu atuka mu myaka ejo nga tayali muvubuka teri muntu yatuka myaka ejo nga tayafuna mukisa gukola naye bagendo gituka mu ebiseera ebisinga nga achievement jabala ye nyumba kiwichimu
1: biganye
0: nete byagana omukisa yagulina
1: Yagukoze sabubi.
0: Emyaka chinane mabega. Mukampala mwali mu poloti. Nenga mlimu abagano zigu ya kubanga chali chisenyi. Emyaka atano mabega. Buli oja kutuka uwanu. Yali insiko. Poloti zao uja kuzesa ngangazali za mitwala asatu. Omukiso guko la mbuli mulembe gubaddewo. Mbuli mulembe. Gubaddewo
1: neba gukozeseza bubi
0: bagukozeseza bubi ndi musajja muganda bonobo osome byafayo bya buganda yali nfunda ne buganda nige nange erwana negaziwa ngegoba kuruda lwe busoga ne tuka ku nairo ne bagamba kati tukome wano ne bagaziwa nga bagende eno ne balwanagana n'abanyolo ne bawangula ne begatako ne bagitwala kama sazagamu ne wamba amalala negenda ngerwana bwetu
1: sibya kumukeka
0: Arenyi gira mare wayo bazadde bawe balekera amataka basikira ebyobugagga bebasajja abogerwa ko bamayumba 10 bebasajja abogerwa ko abali abataka ekyo kufuro mutaka
1: kubanataka
0: atayina taka bamupakasi kwanga lyali makote libalirie bado kamanya ko
1: nkategede
0: omutaka ekyo mufuro mutaka kubanataka kati abantu bangi afusa abapakasi olobuta projectinga kiki kigenda maso buli mulembe tugamba abantu omukiso ogukola weguli ngokoze seke kitono kyokola ki kyolina embuzi newankubadde olwaleero yali nyanga egula emitwalo 8 nene bweyaleera ku mitwalo 2 tewagigula nebweyaleera ku 5 tewagigula weberedde ku 7 ngo muli era togiguze Ata kwa utopo gendo kola chi Dambo kadiwa Katoro kwa tuka mchisera chizibu Ngonyumi ya kubari kora Babi ogeranga tuulira Biari inga u Nafe tubiraba
1: Tandika kuhoza abembuzi Naba ulira
0: anga Kala abembuzi Nani mfubuka na uweba tandikira Naba ulira anga Tora ranga kutiki toko Ugenda kunyumia nengu nyumia mbuzi zita ina muga Soza sabaduka okwetegekera emyaka ejo olimekuwa mukaddasaba omunnyo ku kyalo otambula osibye egomesi ngaogisibyemu ekyayi kubanga omuntu bw'atandika okukaddiwa nga baire teri muntu atalina beewaabo mukibuga olabamu abakadde bameka tebaliimu kasika otandika okukaddiwa nga tewategeka nga abakulinanyi batandika okunoonya abatalina wammwe banoonya abe wammwe bebe wammwe
1: Bakuzeyo
0: pomo toro okufa toli mukibuga tosobola beeramu omuntu asobola okuwangalira mukibuga nga yategeka nga yine kimuwa sente ne mukibuga tujja kubeeramu nga tolya amazzi ga kugula enyumba ya kusasula amasannyalaze katigenda mukyalo obeereyo onoonye enku envunza zikulume kubanga tewetegekera kati abagaako tukulinde bwolifa bakuŋŋaana ab'omu bino be walinga okola nabo bajje bakuziike Mwofude mwenyini Nga nukubika tebakubise Babikideka babali bakumanyi Ate nabalala baga anokujia kubanga bamanyi Jibajia telibi ya akulia
1: Bakuzike mwofude mwenyini
0: Afachiru
1: Bamuzika nkira saa munana
0: Entana bajisima bucha

0: ngachichi
1: abe abe kampala agenda okutuuka balime kuwangaza nnyo bantu wakakuba tewali ichi
0: tewali
1: byakulya abaana abo tebagenda kusikira mulimu gwokola lwofa bakama abo nga balanga ekifo
0: replacement
1: lwofa eto sogama tikatugenda kungubaga amawulire tetugenda gasoma okumala wiki namba olwokuba omusomi waago
0: yafudde
1: olwo munamawulire yakafa wa tvm emirimu gyabadde akola kati era waliwo abagikola infact bakafa babiri mu mwezi nga gumu emabega
0: basatu
1: bayo infact bali basatu tv zanjawulo ne byonna gye baali bakola waliwo abagikola ne baba memba wa paramenti lwofa anakwesimbako ngatandika otegeka empapula nga nekibiina tekikungubagira kinonya tuzaawaani
0: ewagundi tebalangiridde ewa moses ali
1: balangiridde ekalangalako okulonda kwaggwa ontegeera tewali wantu wogenda kubeera ngaoliwo permanent naye byogenda okukola byebigenda okubeerawo permanent
0: lindako nkubuuze kalizaani okwetegekera akatyabaga bikwataganira wane YPA
1: aha abantu abagenda okutunda ebibyo nga wakafa si YPA si banka gyotereka sente si ku mulimu gyokolera baŋŋandazo
0: kadde munkafuna bulungi
1: abantu abasinga okwesunga ebibyo ng'ofudde si be bantu gyotereka sente aba banka si be baana ba YPA beolundisa embuzi kuba bo bakuwa kontrakita bewamwe bajja kujja bazibanje naye bewuwo abasinga okwesunga obusika abesunga obusika bwo bebo bootategekedde kubanga oba tobategekedde batunulira ekitono kino ekiriwo nga solution yaakyo bwe kufa mangu bakitwale naye bwoba obategekedde ng'abaana bano bamanyi omanyi nti nno omuntu amanyi nga taata wange alina sente katugambe nti nno alina we yazitereka musabira nnyo abeere omulamu kubanga bw'anaabeerawo zijja kuba asigala akyazikola ki akyazifuna omuntu kaetakuba kyakulabirako singa muzadde wange abadde alina omulimu gwe yakola nga bwe yali tayalinga bamusalako 20% nasigala nga 80% ku musaala gwe ekyaliwo omanye asinga okwesunga obukadde bwe si bakama be nebaana be kubanga balinda ekiseera nga tokyategeera bo bazitwale ekyembi kyekino bwofa lwe bakomozikuwa kati abantu bangi n'okutegeka bategese naye nga balowooza nti pensioni yali babeezawo obulamu bwabwe ne famire zaabwe naye bwogenda okufa booti abaana lwe bagenda okugenda ku akawunti zonna eziriyo bazijjeyo gwelabanga sente nyingi okubanga ziri obukadde 10 zosuubira eziriyo naye abaana 8 boolina bagenda zigabana buli mwafuna mmeka zikola ki so nga singa obadde olina kyokoze nojja n'ogamba nti omanyi nina akasente oba nina kenfuna naye kankateeke mu YPA banundire embuzi buli mwaka mba nfuna sente oba mu buli myaka esatu bwe gigwako nga neniwenga kontrakiti yange obulamu busigala butambula ne bwokaddibwa obaako wosobola okuddukira ngaosobola okutuma ngaosijja tumawo next of kinwo akugireyo ekintu obeerewo
0: nomukisa
1: ogulya kasente ate kirala okaddiwa olina birongingi olw'ensonga nti olina abantu b'okolaganye nabo olina omukulu wegwozimbye obudde nina butono omuntu nga tannakaddiwa alina okuzimba ebintu bisatu nkoze eki nyambyani ekyokubiri mukululo kigwendese kati abantu bano bozimbye bewezimbiddeko be bantu abagenda okukubeererawo mu kiseera kiri nga tokyasobola kudduka misinde nga tokyasobola kuvuga nga tokyasobola kwewola be bagenda okukuwola kubanga byonna byokola kati oba obawola jangu olunda embuzi obeereko kyozimba ekigenda okuyamba mu bukadde nga kigenda kuwanga sente kumpi paka lwolikolaki lwolifa kubanga ngayo kontrakti tujja girinyuwinganga ekyo kimu dunda dimakasooli okubisemu obugagga bwo kubanga ng'okyali mu myaka gino egikola ekintu ekikutuulidde ekikulu kuzimba bugagga otuuka mu myaka egy'obukadde nga togenda kukaluubiriza bantu naye nga wekaluubiriza gwe wenyini ogamba ntunde kasooli ntunde embuzi ntundeyo biri ntundeyo kumi kubanga wategeka omukisa gwo kukola mubuli mulembe guwadde gubaddewo naye guno gwembuzi ogukozesezo otya kikibuzo kyengendo kuleka omuuliriza so nkutegeeza nti embuzi ekyaliwo eri ku mitwalo kinaana jukira nti kuwe mbuzi buli mwaka okumala emyaka emeka esatu otandika nemo malirizo ina nnya embuzi eno eyasooka tujja eyo gye wagula esigala ya mitwalo kinaana ojja gya vestinga nga contract yeweddeyo embuzi gye yaddako okuzaala ojja gituna emitwalo ataano eyaddako okuzaalibwa ezente ezisembayo kulemya mitwalo abiri abiri ofuna emitwalo kyenda tetukusabye muddo tetukusabye ttaka tetukusabye mazzi tetukusabye musawo byonna tubikoledde oliwuwo iri banensi ninga tulina walala woteeka ssente
0: siibula tuve onukalizana
1: ayagala okumanya ebisingawo kubanga manye ebibuuzo bisigala abantu babiina kasooli nfuna ntya kasooli eka ya miliyoni nnya ekuwaka kaddekamu emitwalo abiri buli sizoni okumala sizoni mukaaga enamba yange esimu yen nkubira 07 57 14 4 njiddamu 0757 144 189 waliwo yangamba bu mbeera kumpewo naye namba ogisoma odduka kangisoma ogusembayo 07 57 14 4 189 mukama abankumire
0: okay tweyanziza nyo tweyanze ge kalizan muna YPA katufuna obubaka buno abakuuma dembe batuseda
2: Madame, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
3: lwaki kyekyakutuuseeko Maria
2: banaye madamu okuva lwe waleeta Wayista Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
5: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna
6: Tugira ku nsonga za dini zokka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo
7: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bwa wamwasi
8: ng'okozesa omukisa ogwa bino
7: si ku nsonga yonna la tasubanna bannanga okuvuma si kya buntu ate si kya musiraamu omubaka yatugaanira ddala
8: okuvuma
7: tavuma tavuma wakitiibwa
8: tavuma wa wansi
7: tavuma wa wansi
8: tavuma kisolo
7: kisolo tavuma muntu wadde ekinyonyi
8: wadde ekinyonyi kati gwe bwovuma ani akuwa oluusi
6: program mimbali special buli lwomukaaga ssaawemu paka ssatu ez'okumakya kulwokusaba kwa banje ssaako n'okunyweza enkolagana yaffe gubina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo ssaawa 11 ez'okumakya okukosa ne ku ssaawa 3 kitundu ez'okumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olwotubikomyewo ku ssaawa 7 zennyini ezaamalya g'ekyemisana wamu ne ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe kati ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde kiwedde ete kikakasiddwa ku lwomukaaga ngenda kuza omwezi 10 okutoba wamu nesaani ngenda kuza omwezi 11 fungiza tukole wopal of africa radio wagibwako akawuuwo twakulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale ukulima no kurunda, ukulime mwanyi, sako no kukata kwa mutindo. Kuiba kubera kukalemu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze, abu some sabanje, abu kugumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi. Ama company gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebida rabinje, nkugambi chuede. Fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili. Awa kituwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One, Women Movement Events.
9: Uwako guwede, wama lirizo kusele kebisiro vya shukuran bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi, na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelelwa, tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Wansuwa mulamu kugamba anti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abili, umwezo guomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati over gogo, jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
10: Jangofu ne kiti yo, wano ku Pearl FM, ne ku AK Islamic Book Center.
9: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Pearl FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko olw'obulamu, duko olwa shukuran babies wa administration block.
6: Muteteka, muteteka, ama kumia sato goka, pukwetu uroze nsiona, buli kumacha, netuku susuri na mwuride, ingabu gabante, kosemu singa wabulaya.
11: Mwanga gabo labu na guga vudeyo, gagamba, gasaba, egwanga, elia, Amerika. Gali gamba, togeza, tata wafe, mkwano gwafe, togeza no okole nsovi, norumba egwanga, elia, Irani, tuyambi, tolumba Irani, kubanga, yete, setese, nafe tugenda kukosebwa
6: mukukuleka ensonga semasonga wakati mugwaniro
11: songozi uli de mwana wange gali kubunke nko obwamanyi okusinga nigwe bagenda okulumba tugenda kutambulira
6: hey yungira okumanya uli kumacha okuvukusa 12 kitundu okuvukusa omwezi okumacha mukanyomero we yungira okumanya
12: the bigger story
13: the bigger story
12: uli wa mukaga Turambike ensonga mu butyufu
14: endagaano eyatuukibwako memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwe banga tebeewo buzibu kiwe buva
15: this will be dependent so much ku Israel Israel simu ETFT
6: tukwaniriza mu program
16: namwatulira

0: endala zetunulira nesalawo okumuwa ekatale eri oba ekibonerezo ekyo akikole ng'ava wuwe gyasula okusinga okubeera mukomera. Ekigendererwa kyali ki okuleeta etteeka lino era n'okuliisa? Abakulembeze baffe n'abaali bakola mu biseera ebyo mu kkooti, mu poliisi ne mu makomera n'abalabirira ebya eddembe ly'obuntu baatunulamu mawanga gonna nga balaba omujuzo gw'amakomera
1: gususe
0: n'ensonga ezitambulirako embi zisusse. Omujuzo guno ekisooka gugatta ab'emisango emitono n'eminene nekireetera ababadde tebannaba kubaako kye bategeera nnyo ku misango okubanga ate bakuguka eyo gye bagenze gye badde basuubira nti balina okuddaabululwa mu makomera naye olw'omujjuzo n'obutabaayo byetaagisa bimala ne basanga ng'ate gwe babadde batumye obutumi n'akwatibwa mu musango ate kaakati agenda kuyigirayo emisango egya Nnaggomola olw'okuba babagasse omujjuzo guyitiridde. Ekirala eddembe ly'obuntu ku misango emitono ne ku minene ne libeera nga lirinyirirwa ng'ekibonerezo kino community service baakireeta okulaba nga bakuuma eddembe ly'obuntu nti omuntu ne bwawo omusango gumusinze kkooti egumusingisizza bamuwadde katala lino waddembe okusigala mu maka ge bw'abanga semaka ino omukyala n'abaana oba abakyala n'abaana aba asobola okubabeeramu n'agenda n'akola ekibonerezo kye nga kkooti bwe yamulambise n'akoma wewaka gamba n'okukola omulimu omulala oguyingiza ssente okwawukana ku kibonerezo kino eddembe lye ne liba nga terityoboolwa.
1: Mukyala Sande, ninako enjagala onzigireyo. Olinako wakonyeko nogamba nti omuntu aweebwa ekibonerezo kino ekyo community service be baba bazize emisango egitali minene nnyo. Nga kyakulabirako nga misango ki?
0: Kaakati amateeka weegali agalambika emisango eminene n'emitono kubanga tuyinza okugamba ffe nga wano we tuli ne tusinziira ku tteeka erimu ne tugamba nti eyabbye kasooli omunwe
1: gumu
0: oba etaano ne tugamba nti ogwo musango mutono naye bwe tutuuka mu kkooti abakugu mu by'amateeka ne batunuulira ensonga eno n'endala n'amateeka amalala ne batugamba nti ogwo nno omusango munene wadde nga waliwo emisango egya Nnaggomola egimanyiddwa. Kwegamba okwawula emitono ku minene tuyinza okutunula ku gya Nnaggomola ne tugamba nti egya Nnaggomola gyegiriwa okutta omuntu oba kagenderero oba si kagenderero nga omuntu yafudde okulumya omuntu n'omutuusaako obulumi obw'amaanyi okwokya ennyumba buno obutujju omulala gweguliwa
1: ogw'okukabasanya
0: okutunuza abaana oba omuntu mu mbuga za sitaani eminene egya Nnaggomola gyegiri mingi naye gyegyo egitunulanga egyo naye kakati ng'obubbi tusanga ng'ate bulimu amadaala waliwo okubbisa amaanyi waliwo gati nga aggravated robbery eyo kati ebagwa Nnaggomola bwe tujja eno mu safety gwe bayita safety obubbi n'osanga nga wabbye akasimu gw'ogamba wabbye akasimu naye nannyini kaagamba bantulugunya ne bankyusa ensingo ne bandekawo nga balowooza nkoze eki nfudde kakati oli yatwala akasimu n'asanga nga bakayita ka tekino nga mu dduuka ka mitwalo ena ayinza okugamba nti ogwo musango mutono naye poliisi bw'ejjayo fayiro ne state attorney ne bagamba nti nedda kubanga omuntu gwe babbako essimu basooka munyoola ki nsingo ne bamutuusaako obulumi oba ne bamufuuyira ebiddagala ye ne bamutwalako akasimu ke n'ebintu ebirala kati ffe abadde balowooza era omuntu ngaffe ababikola mbu obuuza oli nti wakola ki hagandi kugwakasimu bagamba ka mitwalo ena naye tutuuka mu kkooti bigenda okuvaayo nga nannyini simu bamusibye ekintu mu bulago baga akasimu nokemugaka mitwalo ena kaali kagenze n'omuntu mulamba kati awo musango ne gukola ki ne gugaziwa naye tutunuulira egyo nti mu tteeka lino erya community service omusango gwe bayita omutono bagamba gye tuva ne gye

0: Wabula ba makagange kati basani fokuvale twazule kizigo cha mulunji habo perfume petroleum jelly. Kizige chikolebwa nokwegendereza n'omukwano omungi. Mubibale byobutonde ne kireko lususunga lugunvu atenga luwewevu obudde bwonna. Kiri mu maduka gonna okwetoloola eggwanga. Mulunji habo perfume petroleum jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Iza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
2: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mungokunda yomba la kumu ilina. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nari wakakukuzo vawa. Zinesawo higi doze vdewa. Kivula waluwa basanja nga, umusanga kupuru. Neno ganti ya rapi, panu vada yudi. Waluwa basanja nga basula mumoto ka. Tumalaba umu kunazi. Mboto kau binarizo vya mboto mulimu empali mulimu adawea mbuzono gaya surawa shariri ilmaro chana mubi
1: sakono kukuwe nsumi sezi nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
3: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana
1: Nakura Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obu fumbo, kura makago isirama marunje. Chewede, ite chikakasibwa, kubwa mkaga ngane kusawa mwezi kumi oktoba, wamane sani ngane kusawa mwezi kumi narumu, fongiza tukole, Wapol of Africa Radio, wajiwaka kawuwo, kakura kuranya, liku sengali na mabega, kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi, mujetu ike nunde yoko keyo mulembe, ikikiriza, ukurundi mbuse zorujo, Mwenente, jangu ni chotunda, tusensera katare. Ukulima nukulunda, ukulime mwanyi, sakono kukatako mtindo. Tuiva kubira kukalemu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare. Abu uiva magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi. Utandi sotia, nebi nkwebidarabi inje, nkugambi chuede. Fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tui ingini na mituwa nebili joka. Bukinga tikiti yukate, ngui. Ita kunoti musambu tano bili, kumi nemu, kumi, kumi na bili. Awagidwa, ship with us, banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One, Women Mehmet Events.
4: Alo.
5: Yese mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker.
4: Yese broker wa mayumba.
5: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
4: Chitufu. Oyakada hapise ngebimeka.
5: Ngabi satu.
4: Beyu aji gambie.
5: Bangambi sata ano.
4: Deda seveno zari nyamuko.
5: Hidu wachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paint.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabwebu.
4: Wabwebu tuko kwa sagroba weza kote emulsion.
5: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product. Uwako guwede, wamalirizo kuseleke visiro vya shukurani bebizi ho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Uansu wabulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezi ugomenda, umuaka bili abili mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo ugo kudukira mu. Gwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
7: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uwa ulamo, duko uwa shukura ni babies wa administration block.
8: Buri kumacha, bela jitundutundu kuprogram, eturio mukeze. Gaweta ba mukanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, na inga cheta goku diwa mwokwe chikugo. Akalipo kubwongo.
9: Chiloze kongo olimu nyumba, hube tonya nyo, era mataba gajisa zeko. Nyumba mori yona, nejula mazi. Nga choina na weza kufuruma, wadokulabo oruji, wadedirisa. No tukanga tochia suma na kwechu usa. Okolo ocho furuma mungweyo. Obuta firamu.
10: Mbani na kuruwana nganza manyo kuhuga. Katinze mba manyo wezi guliro uruji ruanga. Ate manyo uuga. Mbani na furuma.
8: Akono, kikali mpuko wongo, nanta wongo wongi. Mu program, etulio mukeze, buri kumacha.
11: tokasubwa. Buli lunaku, Monday to Friday, tosubwa program na mwatulira eyogeddwamu ebinnonogo. Twegatteko buli lwakubiri tutunuulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga mu ngeri ennene ne bannabyabufuzi abamanyi okusunsula ensonga.
12: Abamu ku bannabyabufuzi batuuse n'ekiseera ng'alaba nti amasannyalaze gali wano naye era ne balemerayo gye bali ne bagaana nakati nedda tisijja.
11: Namwatulira.
12: Weetagisawo enkola ennungamu ey'okuddamu ffe ffennyini bannabyabufuzi okukola omulimu omunene nnyo gw'okusomesa abantu bonna bonna abali mu nteekateeka eno. One, ekibiina okukibeeramu ng'omanyi nti sikyamuntu n'ekiriku ggwe ggwe.
13: Tukwaniriza program manyo busiramu manyo busiramu.
14: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chai kupale FM chikumisama prezimenda yukula ili mtu wabulijo program manyo usilamu manyo Sheikh Hussein Mwonge tubarunda kula baraza tubarunda mkadu wafe Sheikh Abdul Karim Mugendira matugeza kwa kutunulide nsonga nyingi nadala ezi kwa tagana ku akida ku nzikiriza atira na ukula wanga wagizi ni butukula nabiyo nure chutoiga kukuma au nzika stanzi mfudeyo echebe mkusumisa na kuiga kupal FM kukuveranga ogeza kwa kuwa kubotisa neoboveranga wewaza uwiwe vya nevinebe sumisidwa na kuwa lero tuli mchiro hachike solo na kuwa uwencha ulo kuminebili irando za nsonga za tambo dida maulidi sirvelu wa maulidi shake
15: maulidi
14: na ulidi ya kwa kumaulidi nti waliwele kusipuri mwenda la veri masaka obasi ezo kabiri obabuli chenevi alibiategese ni alimuhimu tawulide ti waliyo abagenda kubiranga basanyuka olokuzaliwa kwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era wanjo kuliza shekhe nti ata abagama nti onakulo nchalo yafira ko kalisimanyi tusanyuka kufa tusanyuka kuzaliwa chokubidi olochi nichesategera era mukutambu kutambude kuno nagenda ko ke Makka ni Madina mu mwezi gwa Rabiul Awwal era ni manya chiri Madina
15: chika
14: nyo nakodwa sange Madina ngoizo kuloza nakulwa kubiri teruri ko kantu ko nakona
15: nakulwa bulijjo
14: twachi abantu abo te bote bato bakuza nabi ba mchawa atiba mwina bali nawo kumpi ko ni batali
15: Awali
14: ulira kuno nchinyo. Abantu be Madina baba akiboseka. Obafa bakora mu bucyamu bitukolanga.
15: Alhamdulillah. Kusoka. Tutunulira nti gedde ku nsonga yo gamba nti tugambiwa na bire yazalibwa. Atera lwe yafirako. Chetaina mkubusa busa kuna lwe nakuru yafirako chuto kiri mushaka yafanga 12 umwezo kwa Rabia alawal ate okuzalibwa kokutankanibwa mulimu ebigambo biyitirivu nnyumu bigambo byabamanyi hatta ni sahibul burda ne nyini yagamba ala rajihi
14: ko kisingo kuba ekitufu
15: hamila al-aqwali mashhura
14: kubigamba bisinzo kuchaka
15: aha kisicha ekyandi badde kitufu
14: tuliyafira ko
15: kuzaliwa nga 12 ati okuzaliwa kubosiwa bosiwa kuzaliwa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam muni mabigambo bingi nyonyo mbigambo bya bamanyi naye ati kino kyo kufa ekyo la shaka
14: tuliyakibusa busa
15: mbamanyi batarihi tionna kun nabi sallallahu alaihi wasallam yafira kuzali na kuzo mwezi nga 12 mu mwezi gwa Rabia al-awwal kati simanyi tuba tusanywa kirachi kubyonna
14: Allahu akbar sinyu ka busanyu shira sanyu nago nagwa
15: wali choyogedde ke kirala wagende Madina

ogwo gwakozi gwonna guba mufu, tugamba nti omuntu bwatyo aba mu mbeera ya mirundi ng'ebiri. Embeera esooka, ayakuna akhiru al-ibad mabuniya ala awaliha, okuva lwe yatandisa omulimu paka ku nkomerero yagwo nga talina kikyuse, bihaithu la yasihu awaluha ma fasadi akhiruha, ku ntandikwa nga bwe gutabadde mutuufu ne ku nkomerero tegubadde mutuufu, tugamba nti fahadhihi kulluha fasida, ogwo mulimu gwonna guba gwonoonese okuwa ekyokulabirako ngekyeswala. Fasolatu mathalan, omuntu wabanga ayingidde mu swala okugeza, la yumkin an yafsida akhiruha wala yufsidu awaluha, tekisoboka kugamba nti ekitundu ekyasoose kyabadde kifu ekisooka kirungi oba ekisembayo kirungi ekisomba sonywamu katono mulimu waliwo omulimu nga gwo tosobola gwawulamu. Katugeze otandise swala nogamba nti eraka ebbiri ezasoose entuufu ezasembyeyo ate ezofu, ekyo tekisoboka. Ezisooka bwe zibanga zoononese kiba kitegeeza n'ezisembayo nazo ziba zoononese, ezisembayo bwe zoononeka kiba kitegeeza n'ezisoose nazo ziba zoononese. Kati ogwo mulimu gwonna tugubala nti gwonna guba gufudde, gwonna guba mufu. Ne wabaawo embeera ey'okubiri, ayakuuna awalu al-ibada munfasila an akhiriha, waliwo kuba nti ibaada esooka eyawukana oba eyawulwa ku ibaada ey'okubiri oba ku ibaada endala, nga ekitundu ekisooka tuyinza okugamba nti kyo kibadde kituufu wabula ekisembyeyo kyo tekiteredde kiganye. Ibaada tugamba nti ekitundu ekisooka kyo kituufu naye ebizzeeko oluvannyuma byo bifu. Katukuwa ekyokulabirako, obadde ne n'omutwalo, bw'obadde n'omutwalo n'okwata enkumi ttaano n'oziwa omuntu naye ng'ozimuwadde mu mutima mulungi, ozimuwadde ku lwa Allah tabaraka wa taala biniya khalisa, oluvannyuma n'ojja okwata emitwalo emirala ataano oba emitwalo emirala enkumi edala ttaano n'oziwa omuntu olw'okuba wali wakulaba ng'onoonyamu bakulabe, onoonyamu bakusuute, tugamba guli omulimu ogwasoose tegulina ttabbu, guno ogw'okubiri gwo guba gwonoonese. Fa in qiila lahu hadatha arriya fi athnaa alwudu hal yalhaqu bissalaati fayubtilu kullu au bisadaka fayubtilu ma hasala fihi arriya faqat, sheikh wanabuuza ekibuuzo katugeze nti singa omuntu riya yalabikidde mu wudu ekyo kigenda kukosa paka ne swala yonna ekosebwe efe, oba kirabikidde mu saddaaka kigenda kubanga kyonna kyonna kigenda kubanga kifa? Falijawabu yahtamilu hadha wa hadha, sheikh agamba nti okwanukula kino kisoboka na kino kisoboka. Eswala eyinza fayalhaqu bissalaati lianna alwudu ibada wahida, olw'ensonga nti ewuzu ibada yemu yambani baduha ala badu, buli emu ejja ezimbirwa ku ginnaayo. Laisa tatuhiru kullu udhu ibada mustaqilla, okoze bw'oba ogikoze emirimu egimu nga entandikwa bweba eyonoonese n'ekisembayo nakyo kiba kyonoonese, naddala ku riya, riya ki gye twogerako, arriya al asghar riya oba ashiriku al asghar, shiriku al asghar shiriku omutono, gwe tunnyonnyodde nti shiriku omutono kyeki? Ya riya. Na bwe kityo baganda baffe abalungi abatuwuliriza, wano nno waliwo ebigambo bingi nnyo ebyetaagisa okubanga tunnyonnyola era nga tubitunuulira, naye kye tuyinza okugamba nti ekigambo riya omuntu alina okubanga alwana nnyo okulabanga akijja mu mirimu gye gyakola egya Allah tabaraka wa taala, kubanga bw'oba tolwanyi nnyo oyinza okufundikira nga emirimu gyo nga bw'okikoze nga gikudde mu kiti kyegyo emirimu egitakkiriziddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Olw'okuba nti riya kintu kizibu nnyo ekiyingira omuntu yenna mu mbeera gy'abadde tasuubira ebiseera ebimu, yesonga lwaki omubaka Muhammad

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim